0: Pasensya sa kayuhan.
1: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOA Herbal Capsule.
2: Kung adlaw, ako di ay sinalin Heken Lumulupyo sa Maramag, Bukidnon. Usajud ko mo testimony kung unsa kanindot si Emily Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usanin ka food supplement herbal capsule para mutabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya, apil kalintura, nagdungan. Baba jud kong immune system, mo nang nabughat ko. Pero nailan ako si MLH. Ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas og bitamina sa lawas og naapagid ning dulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag og gabii. After 2 days, grabe kapaspas, nakarecover dayon akong lawas og dali ra jud ko naulian. Dakong pasalamat nako kay Emelate Malunggay with Luyang Dilaw kay dali ra jud ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan or amahan na nga unya kayod sa matag adlaw para sa pamilya, ayo kalimot pagsulay sa Emelate Malunggay with Luyang Dilaw, 100% natural, walay halong kemikal.
0: Buhing ebidensya sa kayuhan.
3: Ang chia seeds usa ka matang salisong nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sa kini omega-3 nga makatabang sa pagpakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga Mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, ug kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom. Inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
6: Pila ka capsule imong giinom, ma'am, ay hanin mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule.
5: Sukad so, pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga, ana ay mga tibugol nga ningawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Naghahanap nga pananaw,
2: sensitibo sa hayag nga suga,
1: maglisod og kakita
2: kung musulod na ang kangitngit,
1: ug magsigig usab
2: ang grado sa mata,
1: sintomas ka na sa cataract,
2: usa ka problema sa mata
1: nga mao'y hinungdan sa pagkabuta,
2: mag-eye care gold ka,
1: ang kapsula
2: para sa mata
1: nga maski pa kusog,
2: maski pa epektibo.
1: Eye care gold,
2: ang kapsula
1: nga adunay taas nga lutein,
2: vitamin A,
1: vitamin E,
2: vitamin C,
1: zinc,
2: ug maski pa kusog sa bilberry,
1: berry extract.
2: Eye care gold,
1: ang kapsula
2: nga gihimo og tuyo para sa mata.
1: Mapalit sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Mihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adipara, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drop. Sulod sa usakabulan, ako na matiktan. Bisan dili na ako mag-adipara, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa wala na good ko magamit o gantipara. Maong nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
2: Care Gold Capsule.
1: Mapalit sa mga butika,
2: Shopee o Lazada.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Terramax Capsule. Lumalabas ang lakas. Siguradong Terra to the max.
2: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasya butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
3: FDA approved.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ako daay si Kuan Ma'am, si Runa Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom, ani, daghan ko kinabati nga sakit jud. Di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan, unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon. Epek sa ako ah.
6: Pila ka capsule imong giinom, ma'am? Ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule.
5: 20 ka capsule ma'am sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mao na ni ako ang gina-maintain karon ma'am. Sa mga wala pa nakasulay ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati, mag-take na mog Mega Pure Capsule, sulayin ninyo. Daghang salamat ma'am.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule o Clay Gel Coffee Mix. Karun, normal na.
1: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Probio o Clay Gel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal lang nga akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Probio. Bali, baon ko sa gawas for 3 months. Kaya okay kaayo.
0: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
2: Clay Gel Coffee Mix.
3: Wow!
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga Mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, o kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
5: Pila ka capsule imong giinom, ma'am? Ay hindi mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule.
4: Sukad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga na ay mga tibugol nga ningawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: cataract,
1: eye care gold,
0: pterygium,
1: eye care gold,
0: astigmatism,
1: eye care gold,
0: glaucoma,
1: mag eye care gold ka,
0: eye care gold.
1: Ang maski pa kusog, maski pa epektibo,
0: yung kapsula para sa mata,
1: at dunay superior antioxidant
0: para sa mata,
1: sama sa lutein,
0: vitamin A,
1: vitamin E,
0: vitamin C,
1: zinc,
0: ug maski pa kusog sa pilberry,
1: berry extract,
0: eye care gold.
1: Ang kapsula,
0: nga gihimo ug tuyo, ug maski pa epektibong kapsula
1: para sa mata,
0: mapalit sa mga butika,
1: para sa epektibong nga kombinasyon,
0: inom ug eye care gold.
1: Ug patuloy
0: ang mga mata sa Japan made
1: FDA approved
0: nga eye care drops.
2: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapugnan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Aramax Capsule. Lumalabas ang lakas. Siguradong Terra to the max.
1: Ang TerraMax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
2: FDA approved.
3: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Ako si Aida Calonia, taga Patima. Ang akong ubo, dugay na akong ginadala. Tapos, misigong saan na akong inumon, didigod siya maayo. Pero nakatake ko sa Mega C Capsule, dito na ayo ang akong ubo.
6: Pila ka kapsul, mami, mong giinom sa itong Mega C Plus, ay yan, epekto nga, dali lang ka naulian sa iyong ubo o sipon.
5: Isa ka pa ang akong nainom. Tapos, hantod ka ron, nagatake yapon ko o Mega C.
6: So, tinuod yun, ma'am, nga epektibo ang itong Mega C Plus sa mga na dunay ubo, sipon, trangkaso o sa pagsakit.
5: Oo, tinuod yun na kay ako, nakatake mo yun. Ma'am, yun niyang naayuhan ako nga ang Mega C yun ang ako ang gitake og naayog yung koan ni.
6: Ma'am, sa'yo may maingon ni mo sa mga tigpaminaw na to karon sa mga makadungog sa mong testimonya sa may auhag ni mo nila?
5: Ako nga auhag sa ila ha, nga mag-take sila, itry nila ang Mega C kay kini makaayog yun sa ato ang ibati.
3: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Ako daay si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan unsa na lang gani akong ginainom wala gihapon, epek sa ako.
3: Pila ka kapsule imong giinom, ma'am? Ay, hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule.
2: 20 ka kapsule, ma'am, sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon, ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O, mauna ni ako ang ginamaintain karon, ma'am. Sa mga wala pa nakasulay, ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati. Mag-take na mong Mega Pure Capsule, sulayin ninyo.
3: Daghang salamat, ma'am.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: iCare Gold Capsule.
1: Ako di ay si George.
2: Akong problema,
1: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
2: Kung matulog ko,
1: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
2: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi,
1: halos di dyan ako makita ang dalan.
2: Sulaw kayo.
1: Ningon tong akong doktor nga amigo,
2: sign lagi daw sa katara.
1: Mao to, gisulayan nako ang iCare.
2: Na-amaze dyan ko.
1: Epektibo dyan siya.
2: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
1: Nabag-o dyan akong pananaw.
2: Relax na kayo.
1: Salamat dyan sa iCare Gold.
0: Palit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Constipated ka ba o hirap magbawas? Huwag mong baliwalain yan dahil ito ay maaaring mauwi sa pagkakaroon ng malalang karamdaman. Alam mo ba na kapag ang bituka natin ay naipunan ng nube na di na ilalabas, maaaring pagpugaran ng maraming toxins, fungi at sari-saring mikrobyo. Subukan mo ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Isa sa mga mabisang panlaban sa constipation dahil sa 100% natural nitong mga sangkap na nakakatulong upang maipalabas ng normal ang iyong dumi. Non-acidic at no sugar pa. Uminom ng Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 araw-araw. Sakit ay iwasan, kalusugan ay pangalagaan. Mabibili sa lahat ng butika malapit sa inyong lugar.
1: Teromax Capsule.
0: Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction, ilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki, samtang gatigulang na.
1: With proper exercise and diet, kaya ka iligay sa maong problema. Kumat o Teromax Adult Supplement Capsule. 1 capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panapo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang Radyo sa Katawhan sa Panapo.
1: Ani ana gyud ang programang muhatag og paglaom og kasulbaran og kaayuhan sa tanang nag-anto sa inyong mga sakit o balatian og labi na miadtong galibog og unsay itambal asa magpatambal og nawad-an na og paglaom sa kaayuhan. Paminawi ang Health Guardians Program. Health Guardians Program. Uban sa atong sikat og nailhan nga mutabang kanato, bisan og wala tay kwarta, ang programang 66 Educational Program. Mga sex secret protection and its natural medication ginamit ang sumala sa Republic Act 8423, better known as traditional and alternative health laws of the Philippines. Ania ang atong humanitarian doctor, isa sa mga banggiitang alternative medicine doctor, doctor in naturopathy, master in public health, certified alternative physical therapy, acupuncturist, certified European iridologist, European sclerologist, the most outstanding doctor in humanities, president in IPPA, kun International Iridology Association, ug kasamtangang director sa World Council Awards. Muabi-abi sa tanan ninyong pangutana. I-text ang inyong edad, gender, unsa ang inyong sakit, ug i-send sa 0590-07920 or 0975-136-7220. Ani-ana, ani-ana gyud si Dr. Geoffrey Lagit. Geoffrey Lagit. Ani-ana si Dr. Geoffrey Lagit.

So, hala pa iluna din na panggato isgutan about talong karong ito ng mga gulay karong binangga. Nagmahal. Oh, nagmahal gulay. Mismo tangkong. Tangkong haos kabugot. Utsos palingke. Oh, muna mga pinangga. Apan katong wa mabugot. Nas bukid-bukid, na? Oh, ang uban pa ngayon tangkong. Pero siyudad pinangga, mahal na. Oh, nindot na tangkong para safety mo. Pangita mo tangkong, maputi magmalagong pinangga. Basta aplan. Ah, nang kanindot magos aplan no kay way tubig, so layo gyud mo sa gikadudahan nato nga systemiasis. Okay?

0: education before medication.
1: So, pilo na panggatoy siguro takaroon o kanan talong kay daghan ang katawangan karoon niya. Okay na bang panahon karoon kay tugnaw-tugnaw. Perting ganahang grabe muli pang ang imong talong. Labi nag ang imong talong Bisaya. Tama kadaghan. Grabe muli pang o niya. Nindot pinangga o bunga. Okay. So, hisgutan ng talong mga pinangga. Hisgutan ng talong ha. Ang usa kuno katasa nga talong mga pinangga nagbaton siyag energy nga kwan 1% niya na si protein 2%, calcium 5%, iron 5%, vitamin A 2%, thiamine 9%, riboflavin 5%, niacin 4%, vitamin C 6%. Ingon sila, way sustansya ang talong. Naman eh. Halos kompleto man ay mga pinangga. Halos kompleto sa vitamins ug minerals ang hisgotan ng talong. Okay, so mga pinangga, ang pagpili ninyong talong at tumugpaling gitanawa nga way buslot. Kay kung naaga na gi-injeksyonan mga pinangga ay na naaginay gapuyo sa ilalom. O nya, kung mapili mong talong, ayuhon ninyong hikap ang talong mga pinangga na pantay ang iyang kahumo. Kay kung naamoy mahikapan pinangga, uy, tibugol man. Tibugol mga pinangga na anay nagpuyo dito sa sulod. Pero ingon man sila nga, okay raman makaundok ang ulod sa talong kay vegetarian man ang ulod. Ikaduha po, makatabang pagpadako og tingog. Moto mga pinangga nga kuan ha. Moto ba nangitngit o ganang kuan nangitngit o ganang ulod sa talong. Tuno o tuod bitaw. Talong rapoy kikaon so di daw kay hugaw. So mo ni mga pinangga ha kung ano siya kanang og magulay mog talong para sa mo ah no mga kaliwat o gilokait mga pinangga og magulay mig talong kay kanarg yung kahoy sa talong ang mabilin no asa naman ang kahoy naas yang gunitanan sa talong okay kanang gunitanan sa talong di man mo nailabay amo pa ng panitan panitan pinangga perting lami arban nagmunay maprito kay kagingking. Onya mga pinangga, inigman ni mugpanit, agoy, pinangga, moto ilabay itong iamurag tukog sa ilalom sa kanang panit sa handel. Muna mga pinangga, ha? Okay, so, laming lutos talong pinangga, simpre, imurag yun siyang lapuhan na binagbagong harvest. Onya, di pa kay daggo pinangga, mas daggo, mas kumaggo, perting lami, akay, tamis kayo. Tamis mga pinangga, ha? Pero dagko-dagko lagi ang talong, basta di pergud siya guwang mga pinangga, lami gihapon siya lapuhan. Okay, ang buhaton yung pinangga ay intero na igunitan na lapuhan, ina ikaw man, hala, imo siyang buakon mga panggaon niya, imo siyang salaron. Pwede na po, diretso na lang po nimo isaw-saw mga pinangga sa imong tahudyo o lemon seto. Pero kung doon na kay apple cider vinegar, pwede nimo dito mga pinangga, ino na, niya, kaon ka diretso. No, pero kung daggo kayo, daggoy kayo mong talong pinangga, magtanaw ka na, lami kayo siya sugbahon. Lami sugbahon mga pinangga, ha? Kay, kuan mga pinangga, ang talong, basta gagmay, di may sugbahon. Kanan, daggo. Labi nagbisaya unta pinangga, mas nindot kay, ang bisaya, inigsugbahon ni mo, gunitan na ni mo ang tumoy sa panit sa talong pinangga, mahuslo dayon siya. Pero kamong nga di ka pagkawalo mo sugba di ha, pamagi na ini, buslutan nyo ang talong, kaya basig, diritso nyo sugba, pung, nibuto mga pinangga, wa na yung talong na bilin. So ang himuon ninyo, buslutan ang talong, kay kana pinangga, dako kay gikatabang para kanimo. Ang talong. Okay, so, muna himuon ha, nga di nimo kalimtan pinangga, kay kana siya, muna higingon ako, nga dako gikatabang, unya, kung gusto po nyo pinangga mag, nanguban mangur ginaitlogan nila ang talong, mga to dilin na, himuon na ninyong bula-bula mga pinangga. Ang himuon silbe, ay magbatil mo mga pinangga garina. Mura ba kung kabalo mo luto og hotcake, or kabalo mo mga pinangga magluto, kanabi ito ang pinaypay nga saging, di ba ilar man ang gibasa ang harina ng tubig, niya gisaw-saw dito pinangga ang saging nga pinaypay, then moto giprito. Ingon niya na ang nature sa talong, alakuto mo garina pero maramas lami, butangan na itong lamas. Tantara or banggura o pino ang lamas mga pinangga. Human, ihalo ni mo sa rina, imo siyang timplan nga tama kalami, dito ni mo ihumol ang imong talong. Okay? Unya, pwede po ang talong mga pinangga nga. Kuan ka ng kanang islayso lang ni Mudritso. O, kuan na ka itong talong pinangga ang uban, gisugba o gilapuhan. O, nya mo ito ilang gihumol ito. Ang ginawas pinangga, miss itlog, harina ang imong gihalo. Okay? O, muna ibuhaton, pero simple na lang kay pinangga, imo lang islayso, pinanigpis ang

0: Tamon na akong kauno na. O, talong kay pinangga. Kina mo dyan ta, ha? Nya, kung gusto po nyong lami po, pwede po mo nga ang talong pinangga inyong gataan. Okay. Inigoman nyo glap po, hala, putulon ni mo tagpurin Jesus niya, imo siyang buak-buakon, ala pinangga, or kundili katong sinugban talong. O, kanang napagkumpungango, gunitanan. O, pwede po pinangga, inyong himo, ninigkapanit nyo sa talong, islice nyo siya islanting. Oh, pwede po ninyo, katong na lang, inyo lang buak-buakon nga naapayang pungango. Agay, butang alundan din po pinanggagispisong kataog lamas. Daog. Napod yun. Oh, pero pwede nyo makilaw ang talong basta ligon. Tutakingon pa bitog tudlo kadago. O, tamis man po na mga pinangga kung diritso ni mo siya kilawon.
1: Daghan ka na ba og sakit nga giantos? Unya imo lang gidala-dala. Ug bisan diin ka na nagpatambal, ug nahurot na lang ang imong kwarta, nagkaprenda-prenda ka na simong kagdangan apan wa pagihapon ka na ayo. Paminawa, ang serbisyo publiko ni Dr. Geoffrey Lagit. Siya na ilhan nga banggiitang herbalist o trainer sa mga alternative medicine practitioner. Ug sa kinasing-kasing, mutudlog mutabang kanato pinaagi sa iyang programa dini sa radio. Siya ang kasamtangang presidente sa grupo sa International Iridologist Practitioner Association. Siya usabang din sa tanang DMAM, Conductor of Ministry in Alternative Medicine sa Open Seminary, California. Usa siya sa mga doktor sa naturopathy o ilado nga humanitarian doctor. Pusa at Angi, ang iyang programa, Batag Adlaw. Paborito noon, sikat, hangtod karon.
2: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition na ang bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na! Ang pagbaton ug maayong paglawas mas gipadali na karon tungod kay ang Doc Lagit Clinic abli na matag Domingo hangtod Huwebes alas 7 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi ug alas 7 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon matag Biyernes. Mutagad ug muadi man kaninyo si Dr. Gemma Cabandes Otida ug matag Huwebes naa personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala alang sa mga balatian sa lawas nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Diha mismo sa may pailon ng siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
3: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Okay, so mga pinangga niya karoy nagbalapuson, no? Na kuhan ka ng mga pila na ganit ka ka dugay naghimog medication dali sa clinic?
5: Isa pa man din natin
4: dito. Okay, isa pa.
5: Okay.
4: Pero mga pila ka semana? So, mga pinangga ko ni mga 2 weeks na kaka, wala ka balik din eh? Mga 2 weeks. So, subliyo na to. Nay, ka nang, unsa pa yung pangalan ganin mo?
5: Rita.
4: Rita.
5: Bakal.
4: Ansa?
5: Gakal.
4: Gakal. Taga-asa man?
5: Taga Don Lorenzo.
4: Don Lorenzo nga...
5: Turin.
4: Oo. Pila may edad din mo ron?
5: Parang umaabot.
4: Mag 58 ka ning... Kung sa to'y nahitabo ni mo nga nag-anhi ka sa klinik?
5: Kung ang sito ko, dahil ako kanina...
4: Katong na-stroke ka? na paralyzed.

0: Oh, unsa na to kadugay nga murag na paralyze ka? Bago-bago pa to. Mga bulan pa. Hmm, so may gani kay nakaanghi ka diri sa clinic. Kinsa may nag refer sa imo diri?
1: Ako suon nga dikan
0: diri. Ah, nakaigsuon na naayo na pud siya.
1: Oo, nagaano sila kay sila pa na nagpa.
0: Ah, daghan ni kay igsuon nag refer sa imo. Sa pag mga ipang bati nila sa una to.
1: Ano sa bahay ng bari niya?
0: Ah, silang kidney. Oo. Oh, ang sa ipili daw to?
1: Palomar.
0: Ah, Palomar. Taga-asa po?
1: Taga... Lorenzo ng Gihapon. Ramihan.
0: Ah, sa Lorenzo ng Gihapon. Okay. So, mo ni mga pinangga, no? Na stroke ni... Diba yung ang pagkapagari? Ay, ni alalayan mga, no?
1: Alalayan ko.
0: Pero, diba doha? Doha mo nag-anidre?
1: Tapos, do may...
0: Oo. Oo. So, doha ang nagawa niya. Nag-abay nga naglakaw, bali... Nagsaguyod pa mga ni Daytod ko, no? Nainumdum na Daytod ko. Hap. Hmm. So, human sa imuhang cleansing program, mga pila ka semana bago ka nga naka-recover na kalakaw na ka? Ana? Di daw, tindog daw, tinood ba ni nga huwa na ka na stroke, ana ra, kamot. Ah, wala na, praise the Lord, no? So, muna nga naka-recover gid din down si ma'am, no? Sa iyahang nga balatian. Kung sa pagkato, nagtuob ka?
1: Oh,
0: ah, tuob ka. Gihimo, ginimong tanan.
1: So, ay, so, pagka, wala ko, bali-bali,
0: oh, kanagya na niya. Ang bawa, wala ka maglisod o biya sa bawa. No, basta ka nag yung karne, mga subak, mago na yung grabe, no? Kay mama na yung taas yung cholesterol, o mama ito yung mag-high blood, yama ito yung maka-blood clot. So, mag-amping na yung ka. No, may gani kayo na igsuon mo nga naka-istorya dire.
1: Huwag na pabalik yan ito niya. Balik ka mo ito.
0: Ah, lagi, ipapalawap yung ka. Unsa may ka-istorya ni mo sa ubang mga paralyzed parehas ni mo kaniadto nga naminaw sa turon.
1: Yan po yung mga kuan. Ang kuan ang kay Pitipina mo, Brighton.
0: Oo ka na, panhigyo. Kadaghan naman ang utama sa imo, no? Okay, laliman ka, ikan ka na stroke. Nga, karoon nga, yan, ni kuan ka, kanang sitawag na to, nining, ni fully recover na ka. No? Okay, so, malipayo na. Smiling na. Oo. Kaning, ang sabi pangalan ni Motro?
1: Rita.
0: Rita?
1: Rita Palomar Gakal.
0: Palomar Gakal, taga?
1: Taga Don Lorenzo.
0: Kaning sa may puan, dapit? Ya Lorenzo?
1: Papuntang Eden.
0: Ah, papuntang Eden ka, Bayabas, Bato. Ah, dito day ka nga Don Lorenzo. Ah, okay, so muna mga pinangga na nagbalampuson. No? Nya magsaad nga mag-amping na Diyos. Ha? So ang Diyos magpanalangin.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
3: Doc Lagit, servisyo publiko, servisyo publiko, servisyo publiko.
4: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
5: Daon sa kamari, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
4: Nawad-an naman ko kong pag-asa pa eh. Kaning mga ipang bati-bati na ako ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
5: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
4: Mauba pre, asa man ka nakabaluan na pre?
5: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mari. Aniya o?
4: Aduna kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
6: Serbisyo publiko.
4: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nagunang alternatibo sa siyudad sa Davao.
6: ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
7: Dok Lagi, serbisyo publiko.
8: Hey, happy sigutan ng abukado mga panggaoy. Karong panahon na mahal ang abukado. Pero di ka magmahay ka bisag mahal mga pinangga na ilhan nga abukado nga aphrodisiac. Makakaon ka pinangga, mugana ka. Inig mugana, mudaghan imong similya o paminaw mong mga way anak pinangga. Kay kani dai siya, makatabang dai siya pang padagdag sa sperm cell mga pinangga, babae mang kaglalaki. O nyamato ka clinic, free check up man ang atong sperm count. Di nakapaluloon rin mga pinangga, dili oy. Mugunit rin ang kagmurag, yes, laki. Then makita na dahil mga pinangga ha, 1 minute na na dahil ang result. Okay, so mo na binipisyo pinangga sa pagkaon ng abukado. Bisag isa lang kabukado kada kaon, aunon mo 3 times a day mga pinangga, basta kada kiyod mo awas.
7: Dok Lagi, serbisyo publiko.
8: Okay, so ano yung tatoy sigutan yung about sa gitawag na tugwava or bayabas mga pinangga, no? So ang bayabas, nindot yun siya mga pinangga na kaunon ha. Oh, kay taas yung vitamin C, anti-respiratory siya mga pinangga, kanya wani siya pinangga, natanggal o kagutom, but pasabot, mawala gulser. Ah, simple lang. Isa kung sa bayar, ayun lang ganyan, sawsaw suka. Maura na mga pinangga, kaunon ninyo nga plain, kay kung naa mag-isuka, ma-neutralize mga pinangga ang iyang mga stress, ma-eliminate. Okay? So, ayaw lang nyo paniti pinangga, pagwapo inyong bayabas. No, tanang klasis bayabas, gikan sa nitib. Maingon ang mga bagong bayabas karon mga pangga, no? Ang katong na yung mga bangagong ipon, ang pingin na di makaon ang biso, kay sakit ka nagmasuksok. Okay, so simple pinangga ha, bayabas, inyong kaunod, murot mo mga pinangga, duha katasa kadadlaw. Inat nga mo support pinangga sa atong vitamin C, mo protect siya mga DCC.
7: Dok Lagi, serbisyo publiko.
8: Okay mga pinangga, balik ta sa isgutanan na itong Gutokola, usa ka Chinese professor mga pinangga, no, sa si Li Chong yun, mga pinangga, ni edad ko siya mga pinangga o 256 ang iyang edad. Niabin yung mga pinangga, grabe, naminyo siya mga pinangga, one po siya, murag 25 kabuok iyang naminyoan good. Purely vegetarian po ni siya. Nang gabi na siya, sigig kilaw, gutokula, sigig paguto. Mga pinangga, mukaon na siya pinangga, 5 kabuk gutokula kada kaon. 15 ka gutokula, grabe paguto, pinangga. Laliman mo, 25 ka babae ang niagi mga pinangga sa iyang kamot. Legally married mga pinangga. Laliman mo, niabot 256. Oh, mga pinangga, no? So, nakanindot na ng gutokula, kain mo, guto, yun. Balihan lang pag-spilling din mo na iyang epekto. Gitawag ni siya mga pinanggag Indian ginseng. No? Ang goto cola mga pinangga or wala pinangga kanang sintilya. Kalimutan na sudok lagi. basta lang. Pag-goto cola na orang pag-goto lang inyo.
7: Kay Dok Lagi, kasangga mo ang langit.
8: Okay, welcome mga pinangga sa itong programang Health Guardians para sa Masa. Sa gihapon, Dr. Lagit, uban ang padayon, no? Episode 8 na ta mga pinangga. Part 8 na ta sa itong isgutan ng General Causes of Cancer. Kaning itawag mga pinangga na po nato paggamit o mga caffeine. No? Paggamit o caffeine, pulas, tubromine. So pinangga ang caffeine magod mga pinangga. Di ba mo manay kusog makapalpitate? O palpitate may nag uy, nervyoso lagi ka. Hingapi siguro ka mo manay mga common termino. Tinuod gud mga pinangga. Sa una biya ha, mga bukid day tig kape, mga karaang mga tigo ang may tig kape karon pinangga bisag batanon.
9: tungod aning ilang mga giinbintong kapiron nga mga in-1-in-1, 3-in-1, 5-in-1, 6-in-1, 10-in-1. No, nga naagid siya'y herbal coffee tood, pero naay caffeine. Sa may halo gamay yung kape. So, pinangga na di ang deception. Nga no, dey, tistingan ninyo, dili butangag na i-caffeine gamay. Ay, dili mga adikdok, dili mo balik o palit. Okay, lahi, manog lami. So, mo na pinangga, ha, nga ginarekomenda lagi na itong alternative, mais nga kape, naay humay nga kape, naay soybeans coffee. So, mo na mga pinangga nga, ang naamagod anang kape, nga nung dili mayo kay naay caffeine. Nga nung dili mo advice si Doc Lagit o mga tabliya, pinangga chocolate kay na siya'y caffeine, na po siya'y tubronin. Nga mas grabing makadaot sa caffeine. Nga nung dili mayo ang kukwa, Doc. Oh, ang kukwa mga pinangga kay na may cocaine. Unya, dayon pinangga ang cola, di po advisable. Nga naman ang naay na Coca-Cola, niya na pwede niya napag-cookie o sa mag-cola. Dili advisable pinangga. Kaya ka ng cola, grabe na ka-acidic pinangga. Kita ka ng inigin, no? Tanan ha, dili may yun nga. Kanalang mga ito mo na cola, dili, oy. Apil na mga inumon pinangga, nag-mountain-mountain din ha. Nag-sprit-sprit din ha, mga pinangga. Na-spirit ng inumon. O tanan nga mga inkan, mga pinangga. Kaya kita mo na magdagandangan nga putian na ang murag na bula gamay. Inikabri, bigyan mo, mukha na ba? Inikabri, pinangka. Ay, mga pinangka, mauna siya ang kula. Na kini sila tanan mga pinangka, puro gini sila tighatag o asid. Nyabi nyo pang pinangka, pag asidik ang lawa sa tao, mumanikusog mo bangag mga pinanggas tinae. O dito sa inyong gitawag pinanggag sa tiyan, God, no, stomach o sa atong intestine, mubangag ni. Muna muhapdos, niya mugasgas. Muna maghapdos, gutumon muhapdos, mabusog muhapdos. Oh, kananting merinda, alas 9, alas 3, kusog muhapdos ang tiyan. Kaya nga naman, nadaot mo na ato mga pinanga, plus naapag yung asukan. Ang inyong ginainom, di grabe makadaot. Kaya grabe man ito ka mga asidik. Niya, parisan pag yung suka o alkohol, asan o tak asidik. So mga pinangga, ang mahitabuan ni Manggod niya, muna'y mubangag dito sa imong artery. Apil na. Pagbangag sa artery pinangga, muna'y mugawas ang kolesterol. Kanin mong trabaho sa kolesterol, muna'y tigbulkit. Nabangag man sa acid, di mugawas ang kolesterol. Daghan na magbangag, di baga ng kolesterol. Ano ano yung ligid nga daghan ng binulkitan, di ba? Baga, so mahitabo pinangga, tungod sa kadaghan o kanang binulkitan, mugamay ang bangag sa inyong artery. O sa nga ni daota na ang acid mga pinangga. Nga mo ni problemas kadaghanan karon. Kay kaning acid mga pinangga gikan gini sa tanang na asukar. Oh, mga fermented ana sa dito pinangga fermented. Then pyro plus gidugangan ninyo pinangga caffeine kay timplahan man. Ay maguna ang caffeine bago asukar. Oh, mga pinangga ha, naay caffeine, naay chubrumin, naay kula. No, naapag yung pinangga gikan sa kokwa. Na grabe pinangga mo daot gikan sa utok, sa dugo mga pinangga, then magdeposit o gasa mo at tumugin sa heart manangkusog ang palpitation kay mugamay man, mugamay mubara man mga pinanggas kaugatan di imong heart matamblaw siya bumba kay ang dugo, di imang kalusot itos banga kay gamay naman, di imong heart mubara to bumba, manangpaspas siya kana manangkusog palpitation eh, hangako na. So muna, resulta din, heart disease, blood clot, high blood pressure, stroke, mga pinangga, o niya, tingala ka nga, nangadaot ng mga sciatic nerves, maminhod ng mga pinangga, di ba? Antong dakong ugat na dito sa imuang tiil, pinangga, wala, apiktahan na. Niya, ugat, paingos mata, barado, muhanap ng mata. O muna, mahitabo mga pinangga. Tungod aning mga ginainom. So muna, dili advisable mga pinangga, ha? Muna ang gina-discourage ni Dr. Lagit. Mga ito pinangga, ika-20 city, a-20 city ang naay kape. Ang 28 pinangga, naay gitawag chocolate. 29 mga pinangga, ang naay kula. Sunod, ika-30 ang naay kokwa. So daghang patag-isgutan ang sunod at tangin ninyo mga pinangga, ha? Kay ako mga pinangga tungod ni sa akong ginatudlo ninyo nga love yourself. no, gihigog man ta mo mga tinangga, no, bata hantod sa mga tigulang, labi na sa mga gwapa. Amo na nga, ginapasidanan ta mo mga pangga. Ginapasidanan ta mo ha. Amo na yung mga general causes, kaya maghilak-hilak na ba na yung mudagan o klinik. Ngayon yung kinaiya, maghilak-hilak na yung pinangga o niya. Muingon na yung paghuman, huwa na rubag yung kuy kwarta, na perte, makahilak yung takapil. Sa amin yung natay, painom, basta cancer gani, gastuhanan, maganda. Pinangga mo, nagkamugway kagasto, more prayer mga pinangga. Nga milagrohan sa Ginoo pagaya to mga tambal ha. Siya may naghimo anak tanan. So, hinaot mga pinangga nga kining akong gi kaning 30 ka mga general causes, napa ni sumpay. Napa may mga emotional therapy. So mo ni mga pinangga atong isugutan na punsunod. So, hinaot nga kani makahatag niyo pasidan aron kami mukoon sa paglikay aron mga pinangga nga dili dag dili dali mapuno ang minteryo. Og ang mga ospital. Tanawagin nyo ng mga nanga-ospital. Tanaw, i-check ilang lifestyle. Puro nangaog isda o karne. Puro na'y bitsi, na'y kape, na'y asukar, na'y sigarilyo, na'y inom. Tanawaw niya, puro bilar. Hilig pagdiinkon mga pinangga. O mo na mga pinangga ang mga na-contributing factor sa mga diseases pinangga o cancer. Nas matumos Biblia, nga kung kamo dili magmatinumanon ang sangit, sakit, mudangat kaninyo. Mapil pa ganing mga tanong ni mo pinangga, mapiltahan magayla tungod sa imong pagka-violator mga pinanggag transgressor. Mapil, makuhaan, mapil pa yun nga ang pamilya magkasakit, hantod pa sa upat ka mga kaliwatan, makadawat aning sakita. Tanawa, di ba mo ingon din ako, inheritance na mo na do. Okay, nung ana akong lula, akong mama, akong auntie, hantod ako. Nituo na lang po ka. Kaya naman po na sa Biblia, hantod sa ikaupat na kaliwatan. Maangpo nila ng imong pagkadili matinumanon. Kaya nga naman, kusog magkamuhabhab, di ang imuhang anak, muhabhab. Imong pagumangkon, liwat po ni mo. Imong apo, liwat po ni mo. So, kung pareha mo tanan o gikaon, mga pinangga, parehas po mo tanag sakit. Walay sakit na gitawag lang inheritance. Pero di mo guna inheritance, may manag na kasulatan ay titulo kay inheritance. Mo na pinangga ha. Okay, so hala mga pinangga, mabay-bay sa sila.
10: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. Ano pang hinihintay mo? Punta na!
7: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit!
11: Porsyon naman mga pinangga sa tiyutubag sa atin sa inyong mga pangutan na hala, ato ng tagaan o pagtagad ang inyong gitawag o mga pangot.
7: Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko. Text lang
12: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text o smart subscribers.
7: Unsa pa imong gihuwa? Text na!
13: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag-tiki, matag-tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayo-op, cyst, goiter, lymphoma, trihuma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
14: Mga nanay ug tatay, dilawi na karon ang kalami sa healthy juice powder nga usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga hubag-hubag. High in vitamin C plus iron, healthy juice powder. Makawala usab kini og paglibong-libong, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapbus sa kuto-kuto, punga ug luod. Healthy juice powder kini mo gikan sa blomera, gunsay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy juice powder, perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy juice powder. Ang Doc Lagit Nature's Wonder Product Healthy Juice Powder mabalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ang bata, normal nga mo experience og ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede nimo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangustin, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. 77 Herbal Tea o pito-pito. Hini mo gikan sa pito ka mga ilanong herbal medicines wakad pa sa unang panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, sinamon or kaningag, pandan o iba na ba? Mga ilanong sanggap nga gamit kani anto sa mga katigulangan o karon ginamit na usab sa atong banggiitang doktor nga si Doc Lagit. 77 Herbal Tea, epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems o UTI, panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar o uric acid, amping ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea, mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ania na ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghablos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis ug pagpunga-punga. Ania na ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Maayo sab gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia ug avil ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Masaligan ug epektibo. Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar. Eye Care, ang epektibong food supplement para sa mata. Sangkap niini ang epektibong nutrients para sa mata sama sa lutein ug vitamin A ug inubanan pa sa vitamin C aron mas paspas nga maabsorb sa atong lawas. Maong kahayag sa pananaw sa mata nimo ang imo gidayong maangkon. Eye Care. Eye Care, ang food supplement nga maayo alang sa problema sa mata sama sa pterygium, glaucoma, cataract ug uban pa hinungdan sa pagkabuta. Eye Care. Ug mas gipakusgan pa kay kini karon, rekomendado na sa inilang doktor nga si Doc Lagit ang Eye Care mabalit na karon sa inyong mga suking butika.
15: Education before medication.
11: Okay, so mga pinangga, paday na ta, doon na natay mga pangutana, mga pinangga dere. Doon na nay 45 ka mga pangutana, unya doon ay 18 ka pangutan ang atong gitawag o kanang globe. Mangiyang giingon dere, Doc. Di ba ang mga gulay o mga prutas, mga inisprihan, di ba makadaot kadaghanan ang baligya sa palingke? Pinangga, ani na siya. Tama pinangga, kadaghanan inisprihan, pero daghan pun ugway spray. Gusto gyud kamo kaog safety nga gulay pinangga, adto ta kanang kamunggay, adto ta alubate, adto ta sa gitawag natog colitis, pako, o kana pinangga odlots kamote, di ba odlots kalabasa. Mo na atong pangkaunon nga mga gulay kay 100%, pero magadto na kag mga repolyo, pitsay, Chinese pitsay, di ba mga pinangga abunda sa spray. Pero nindot ko na mukaon anang mga gulaya pinangga, itunong ni mog ting-ulan. Okay, kung ting-ulan pinangga, agoy mga banlas ang gitawag og medisina. Oh, pero ingon man pinangga, mag-experimentok, amo man butang ag-sticker. Kay kung amo butang ag-sticker, bahalag mag-badyo. Oh, mupilit ra. Nya ilhaman ninyo labi ng gripolyo o gibutang nga sticker pinangga kay mo blue green man color ana. Okay, dugay gud ko na garden o kanang gripolyo din as maragusan sa una. O, sa Katipunan. No? O niya kita gumaw eh. Mabitaw na nga kuan pinangga. Degen matapobre ni Sdok Lagit. Pinobre ragi hapong estilo. So, ani na siya mga pinangga. Ana manggoy ubang kuan pinangga kanang kanang mag-uuma nga ingon sila nga perte ganing mag-uuma gyud kabadlungon mamanang paminaw gyud mo kanunay sa Agripinoy aron do na moy kanang kaalam og kahibalo on sa unyong pag-spray nga kuan pinangga dili siya gitawag nato more on chemicals mga pinangga kay kana mohatod gyud nagalap na mag-uuma ba ni maguna una ba oh kay kasagar kanay repolyo mamanay dako man capital repolyo unya inig ila man na isprehan. Pero mga pinangga, og dunay surprise nga inig-spray karong adlaw pagkaugma, mahal ang komprada mga pinangga. Sa maong repolyo, pugso na nila og harvest. Oh, pugso nila og harvest, mamay naka way ayo ani mga mag-uumang dili sila anes. Unya, oh, ang ilang hinahuna, kwarta lang, pero wa sila kahuna-huna nga doon na sila'y parinti sa nagkalain-lain ng mga syudad nga pastilan og maotoy mabiktima sa inyong giharvest o ahat pinangga nga bagong gisprihan. Mabitaw nga, ang pamaagin na lang nato na mga pinangga anin asya. Kung mapalit mo prutas gulay, labi na mo gamit mo ubang herbal o sa inyong gamiton, ihumol gud ninyo tubig sa di pahagpaton. O, ihumol na to tubig, pero aron matanggal ang gitag na to, mga pisti, mga pinangga, mga pesticide, inyong butangan siya limonsito o namoy limonsito. Or kung wa mo'y limosito, kay mahal karo limosito, ala, botangin na lang siyag asin. Kaysa una, ginabaligya, fit. Oh, bobog fit, pastilan mga pinangga. Pwede, daghan ang nagigamit og fit mga pinangga, di ay makahatag day og sobrang kadaot. Mamanang ay lagi nang mahilig og artificial kanang gitawag na to og hilig og pasadyon. So, ang simple, yamulag tubig, og wa jamoy asin, di, kay, di pun mo asin, kay kaliwat og engkanto, di, humulan lag tubig, palapawan lang na to mga pinangga, ha? Kay kana, dako siya ikatabang. Okay, basta, og na, pinakapobre na magitay asin, butangig asin, aromatanggal pinangga, o niya, hinumdumi po, di ni mo kadlukan pangga, no, kay ang lahi manggun ang karne og ang isda, kay kumakatukob sila hugaw, magdevelop dito silang karne. Unyag imo siyang kitkiton mo transfer man sa imo ha. O, mo transfer sa imo mga pinangga. Okay? Pero ang gitawag natog fruits and vegetables mga pinangga, nagbaton siya o gitawag natog different nga phytochemicals. Ang phytochemicals siya ang mo eliminate mo bitaw na nakabutang si label din na sa mga spray. I-harvest siya after 3 days, after 5 days, after 7 days. Gikan sa imong pag-spray kay imo i-eliminate niya. Mamanang bantay mo ha, kung mangaon mo mga inisprehang gulay, mas nindot og panahon sa ting-ulan. Okay? Okay, so mana pinangga ha, ikadlog pangga, mas kuyaw yun ang karne, i-compare ni mos gulay, bisag inisprehan siya.
16: Love yourself! Love yourself!
11: Pilodok, pwede asukaran ang soyabean? Kinugay. No? Oh, kinugay pinangga mo na pwede ni mong magamit din na. Okay. Dok, tiguang nako. Ayo. Uy, si 23, congratulations, no? Bulahan ka. Bulahan ka pinangga sa babae nga tanan o kung lalaki man eh, bulahan ka sa lalaki nga tanan kay niabot na kag 73. Mo na giingon do na nakay sa winner tulo ka tuig. Mo na giingon pod mga pinangga. Wa na kay alkansi og mobiya kas kalibutan. Giingon dire, 73 akong edad dog, pero nganong pungahon man ko? O, bisag maglingkod lang ko, mukalit lang man, mukalit lang, og dili ko makaginawa. Mauginay, ayaw kalimtitay. Kay pastilan, magmuskitirog yung kagtablaan ni imong kalaki kung makalimot kaginawa. Pero sulay datay kay basing maglaksigig sakit imong likod unya na kay ubo talagsa ang imong plema na sa imong gitawag og tutunlan ala ilahan na na nga dunang kay pulmonya kun dili inyo mo nya but pasabot naghubag ang imong air passage muto maglisod ka ginawa ha o bakay problema sa baga kani adto so pinangga ang uban po nini gumikan sa mga tao nga dili hingalibang. Ang regular lagi yung kalibang, kaduha katulo sa iskadlaw. Nya, kung makalibang lang kagwan sa de, ang uban, wa gyud ade. Mga pinangga, mapundo na si mong descending colon, muburot ang imong descending colon, maipit ang mga ugat, paingon dito kasing-kasing. Maunay usas katarungan nga, ansa to? Maghuot ang imong dughan. Okay? So, ani na, hello dog, si Danny Bulahan eh. Mao ba? Ask lang ko, unsay tambal sa mata kung magsigi og katol. Kulang managtulog na magkatulgod ang mata. So, imuon ni mo, magbangod lang kag pipino carrots. Ihampol ni mo pinangga 30 minutes o i-rest o sa ni mo na siya. Hello dog, ask lang ko, unsay tambal sa sakit sa tiyan. 6 na ang iyang edad sa tuo. Salamat, Dok. Kung sa tuo nga sakit pinangga, labi na dito ubos nga tuo pinangga. Lakuyaw ha, kay appendix ba yan, no? So, ang himuon ni mo pangga, try butangin lang sa ginit ug mawa. Kay di mawa mga pinangga, ala, sigihan nagpainom ug kanang kapayas, Diyos, pakauna lang pa. Pakauna lang po ni mo siya kapayas o goat meal. Kay basigwa na kalibang pangga, ha? Okay.
4: Ay, skapudlay ning kinabuhian eh.
5: Daun sa kamari, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
4: Nawad anong magkukubag asa pre? Kaning mga ipang bati-bati na ko nga sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni good. Kabalik-balik na ko upa-check up. Ug klase-klaseng tambal na ang akong ipang inom. Wala man kihapon kong mauli eh.
5: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas ug diha na ka magsugod pag-ayos sa imong mga sakit.
4: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
5: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Marie. Aniya o?
4: Aduna ka ba yung gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
17: Serbisyo publiko.
4: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit. Usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
11: Hello doc, do you still have kanang post-op do you still have post-op kanang post-tutik? Thanks. Mga pinangga. Okay. Unsa man to yung bot pasabot oy. Unsay tambal sa bata nga gitipdas doc? Paursahi pinangga. Sa boss munggos. Onya, makuan ka ang uban ni ini, maghumol lang ka mga pinangga o kuan kanang maghumol ka o kanabitang pito kabok munggos, pito kabok suhas kugon, pito kabok busikad. Nya, mom nilang ipainom mga pinangga. Pwede po, maghumol po mo, gitawag na to, bugayana. Mamanay karaan kay halo-halo naman ang herbal nga naas bugayana, pinangga. Pero karon nagkapiki mo po ng bugayana. Oo, modern na pinangga, isigig painom ha. Kay di ni mahurot, magsigig sakit antian sa bata. Ang kuyaw anig malunod. So kung doon ay gitipdas, kamong mga baho ay mo paduol. Oo, bisan magpahumot mo, magperfume, ayaw paduol. Oh, kana sa mga batang gitipdas kay makalunod na siya. Okay, unsa man ang matambalan sa duga sa radis, duga sa carrots, duga sa apple. Pinangga nito gyud, no? Antibacterial mga pinangga. Unya, kwan pod siya kanan tawag nato nining nindot siya sa mga gipang ubo, imon nang gamiton at sigurado. Oy, Doc, unsa may hinungdan nga kung gamiton siya sa iyang bana, sakit daw kaayo ang iyahang kinatao. Nung nagingon, usahay po ng bana, perte rapod kataas. Oh, kung taas manggaling ang inyong bana, pinangga, mong nagingon na to, mulampas, muabot manggaling ug utso mga pinangga ang kataas inyong bana. Na, anya, mudumbul man, Doc, mudumbul. Sakit, Doc. Pinanggang imong himuon, talian lang ni mog panyo ang punoan. Tanaw gihapon nimo, uy, mudumbol gihapon dog mudumbol. Ah, good morning nagyo ihigot. Pagtanaw pinanggang good morning arang-arang dog di na mudumbol. Okay? Aron nga tama na ang size pinangga, himuin na lang ginag-stopper. Oh, dito kastig bangag o kanang guma. Oh, himo igbusing. Pangitagbusing masulod. Oh, anak mga pinangga kay sobra na nakahabog or bisan pinangga mubo na gyud. 4 inches na lang ang kataas sa inyong ban na kay Pinoy lagi. Dako pagyugtian di mubo. So, mga pinangga, mo ni siya. Ang kwan na us-us yung matres ang babae, munang magsakit ang ija pinangga enigma dumbolan. Okay, so ala, hinaot nga nasatisfied tong nangutan na, no? So, muna mga pinangga, nga ang inyong himuon nga kwan siya, pwede mo mag-backdoor. Unsay backdoor dito kas likod agi. Pwede man po mag-atubang pero magtakilid mga pinangga. O, magtakilid kay para dili kay sa ka-penetrate, dili mag-experience og sakit. Okay? Pwede mukaon og abukado nga taas ang BP. Wa may problema. Kaya ang abukado mga pinangga, nasa'y fats pero good cholesterol. Oh, pero imong isik ang abukado, butangan og kanang gatas, ang gatas maoy na ay bad cholesterol. Kay plain abukado, why kurat?
17: Atong paminawon ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Ako si Maritis Capistante na ako sa Buhangin Jidbali na Guyo. 22 na ko.
19: Okay. Ma'am, nidangop ka kay Dr. Lagit kay doon na kay Balatian nga giantos.
18: Pumagod na anuhan kay sakit jud kay ako ang tutoy god. Sige jud na ko tong giantos. Sulo na dae kabuok siya bukol. Tarajuro jud na ko ni nadunggan unya na ako'y nakasulti sa ako ang Dr. Lagit. Mauto nga ni agbujud ko. Nya karon lahi na gyud dili na. Wala na.
19: So nindot na kay pamati ron, ma'am.
18: Oh, nindot na gyud. Wala na di sakit.
17: Okay. Inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
20: Love yourself! Love yourself!
11: Okay, hello Doc. Unsa may kanang hinungdan nga amo na to kung gamiton ka sa imong ban na, okay? Okay, so giingon diri. Ah, inumdum ko ano yung mga pinangga. Kaning magtiag ka to. Binta to kayang bana. Na mag-iuban pinangga nga. Tanaw niya nga ang iyang bana mga pinangga. Nangabit? Nangabit iyang bana ba? Oh, so kung asawa. Nya pagkibalo sa asawa, pastilan iram na yung silingan. Silingan na po gikabit pinangga. Nagsabot sila sa katong babae o katong banas, banas iyang kabit. Siyempre. Ah, kumbulan nun pa, mingong man nagmatay, pre. Nagkinabitay man ang imong asawag ang akong bana. Anak man na istorya sa bulan nun. Ay, mga pangga, nagsabot man sila, manimalos ka ta, pre. Ay, ngon tong babae, manimalos ka ta, pre. Unsa man na to, mare, sakit ta po yung magparis. Atoon, mga pinangga, nagparis siya. Basta kay isara siya, mga pinawabtiks kagabi. Ingon siya pinangga nga ay pre. Kanang kwan pre kay pastila nang iya dayon kumpare kay gilihian mo day kabayo na sobrahan sa 8 inches. Oh, sobrahag 8 inches mga pinangga iyang pare. Mo detong iyang mare ni sugot na lang kabiton sa iyang bana. Kay ang sa iyang bana tama ra man kadako ah. Kaingon lagi iyang kumare nga pre. Kanang mondang na lang tagpanimalos pre. Siya nga naman mre. Perting sakita din ang imo. Gigabaan mga pangga, ha? Sa muna ang amping mo. Amping mo. Hello, Doc. Mga gingon dire, mga manicure. Ano saan eh? Doc, nagpa-manicure ko. Unya, infection siguro karon kay naglagom og ang akong ingrown. Sa doktor, infection na naglaguman ingon sa doktor pution daw gingon diri sa top pution daw kay diabetic daw please tabangi ko dok ay humulog ini tubig oy paglaga dag tubig butangig asin og soka bayabas itry nimo isigig humol mga pinangga ang imong tiil, ang imong asa nang naingron nga, na-infection, katulo sa iskadlaw. Hello, Doc, unsa man ang tambal sa 1 year nga bata. Nga giubo kanauntang ang iyang, kanauntang iyang, iyan lang ilibang ang plema. Magbuot, mampuga. Diba? Oh, 1 year old, mga pinanggaan niya, uban magana na, kuruuton, gudiyan tilaog, pinangga, aron iluwa, gyos bata, kaya na may batang, di ka ba lumuluwa? Puro lang tulon ang nahibawaan. Pinangga, pwede rin magkasigigin ng mag-apol Diyos, pero namos bukid na may klabo, pag-on ni mo prisko ng klabo, pinangga, isigin ni magpainom sa bata. O, isigin ni magpainom, idrapin ni mo pangga, ha? O, ang uban ini, kalibang, ang uban iluwa ganila, ang uban ni agig sipon. O niya, kanim batang giubo, so 1 year naman, basigi puli-pulihan in taon ni Kugos, di nalisa. O, napaon na hutan, giubo, pinangga, ipahilot na. Kundi patungi lag init, init nga butilya, dugan o gang likod, okay? Wa naman tayo kung oras mga pinangga, madyong pagpaminaw na lang ninyo, hurot.
1: Dok, ay sa dok. Ay kalagot, lamipod na kay maminaw da.
21: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo o inyong budget na inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar o gatang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes o Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue, in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, huglikod sa ga-charge o battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa convenience store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag 2nd and 4th Thursday of the month at bang sa Polytechnic College. Busa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
22: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
23: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
24: Sayron ta! Nagahisgot og mga butang! Ikurimikanhon! Espirituhanon! Politikanhon! Sayron ta! Og, ari ang inyong anchorman, Mr. Kik!

tulong manong Sai Runta. Sa ngalan sa atong sibyahanan DXOD Infinite FM 96.1 o madungog usap kita sa Light FM 90.9. Sa ngalan sa atong station manager Ma'am Rose Bulpa o sa ngalan engineer Wolpe Orio. Og karupod makauban na to sa Pikas Lawak si Ma'am Rose. Salamat kay Ma'am sa imong pag-uban ni atong programang Sai Runta. Okay, welcome sa atong halangdong mayor nining siyudad sa Panabo, Honorable Mayor Jose Joe Rilampagos. Okay, Vice Mayor Engineer Franklin Hentilis. Okay, Konsehal Boss GM Hentilis Rilampagos. Aga siyempre ka Ma'am Juan Rilampagos Kapuyan, ang atong Executive Secretary nining maong syudad. Okay, Konsehal Bongbor Hentilis Rilampagos sa lungsod Carmen. Okay, Board Member Attorney Jig Rilampagos. Basta Rilampagos. Okay kayo. Aga monigingon mga kabida na ang termino mo expire man jud. So aduna kay masaligan na bili na nimo sa imong responsibilidad. So mao kana si Ma'am Juan Rilampagos Kapuyan mao'y bilinan, mao'y himuon na laktod mo na itong umaabot na mayor kay ni-pronounce naman, ni-deklara naman na mo'y muhulip sa pagkanaog ni Mayor Joe Rilampagos isip City Mayor nining siyudad sa Panabo kay mo-expand ang iyahang public services sa tibuok probinsya sa Davao del Norte. O gani atong nakita sa mga nagkadaiyang mga event, mga programa na din ang atong Executive Secretary Ma'am Joan Moya ni representar isip in behalf sa atong halangdong mayor. Sa ako pong kabahin mga kahigalaan, mga kabida, walay question ni anak kay like father, like daughter. O kaingon taga kung unsa ang punuan mo sa

ginagmay ang panginahanglan. Okay. Kay suportar ang ginagmay, ramagun niya itong ginahanglan mga kabida. Kaya ang kanang ginagmay, kung maipon-ipon na siya, budako ramo na. So mo nang diri sa ako programang Sayronta, ako ginang ginahisgutan. Ako yung timbayaon kanunay itong mga akong amigo, higala, suod na kaila. Muna, diri sa siyudad sa Panabo. Og mayong paniog to kanimo. O kining naga kanunay naga kuyog ka na to ang 140 na cellphone number diri sa siyudad sa Panabo. Pagod ni absent sa ato ang pag-programa. Kanunay gid ni naa. Kanunay gid ni naga pa-shout out. O diha sa atong mga kaigsuunang mga habal-habal driver diha sa may Chowking diri sa National Highway ning siyudad sa Panabo. Amping kamo mga kabida kay lawas ray kapital na to. O amping kamo sa inyong pagpamasahero. Og mayong kunto pod ko nimo Madam Lucia Mabanding Morales. Mayong kunto. Happy weekend. Okay, ting relax karon. Relax uban sa pamilya. Diha po ta sa Santo Tomas, ato nang balikan yung siyudad sa Panabo niya. Sa Santo Tomas, Davao del Norte ta, ang atong halangdong mayor diha, si Mayor Uncle Roland de Hisica. Sa makanunay, ako dyan na kanunay ginatimbaya. Kaya karun pa na nabalik na ang atong maayong pagtinagdanay. Og pipila ka bulan na medyo naatay kwan ba? Medyo naigap tungod po siguro na sa mga totsaring mga injectables na yung mga virus ba? Pero at least nagka kwan na ta face to face muna ingon ni Mayor Roland Desica. Hala na tagda ng uban. Ay naadiha ang kwan na daw di yun malikain daw ng insecurities. So okay ra anad bang punta mo pasensya. At least salamat ko na nabalik na among pag suod nga higala kay matod pa niya lahat mo ng amigo o kaila. So kami daw suod na higala. Salamat Mayor. Siyempre kay Konsehal Dr. Gabriel Eric Estila. Ako po ng amigo nga konsehal niya ng mga lungsod. Og siyempre ang akong sangay suod na higala amigo si konsehal Ronald Pobre Di Maya. Og kay Madam Mina Lapos Di Maya ang iyahang kapikas kinabuhi. Salamat, salamat, salamat yung gayo sa inyohang kinasingkasing na pagtagad sa akong usahay kanang na bisita ko diha sa inyohang panimalay. Salamat kayo, Mr. and Mrs. Di Maya. Mopod ni konsehal na last term na murag first term. Kaya wag yun na usap ang inyohang sistema sa pagpanerbisyo. Gani, ipalapdan pa. Mo ka na ang servisyong Di Maya. Dili jud ka madismaya. Akong balikon po si Konsehal Dr. Gabriel Eric Estila. Mayong udto. Aga shout out po nako si Kagawad Tata Pichon Cruz. Kinipod energetic workaholic na barangay Kagawad sa barangay Manurigaw Caraga Davao Oriental. Mulupad sa Tarito no. Aga siyempre napod niya si Bilma Tinoy Kapah Kumbilti. Og si Mr. Marnil Paulinho Bantayan. Og si Mr. Algin Gumis. Muna akong gustong mahimong mga barangay Kagawad o
uban nila Tata, kagawad Tata Pichon Cruz. Kaya ako nang nakita ko ng ilahang capacity kung aduna sila ikatampo na agyod. Naagi sila ikatabang, ikatampo sa development da, sa barangay Manurigaw. Og siyempre pag kinagisgot naman tag Manurigaw, ang atong halangdong barangay captain da, si Honorable

akong gibasa ang mga takes, no? Akong balikon, mga kabida, no? Dire ninyo ipaabot kung dili ka mo dire sa atong live. Dire ka mo sa inyohang mga sekreto, mga concern ba? Dire sa atong cellphone number 0963-06-78-491. Akong Osbon, 0963-06-78-491. Hala, ipaabot ninyo dire ang inyong mga concern. Kaya ato ka nang ipabuhagay. Panigurado na ko sa inyo, di na to ikuan ang inyong identity. Kaya ang uban mang god dili sa live kay makita ba. So ipaabot niyo diri sa numero, cellphone number na akong gi plug. Oga mao to, yas barangay Manurigaw, no. Mora na akong hangyo ba, hangyo ra god. Kung itugot sa atong mga kalumunan dias barangay Manurigaw, kaya ako magod nakabalo jud ko. Ug ako pong nakita ang mga na-materialize na ba? Naanay mga dokumento na diin ng mga proyekto kung hatagan o ikaduhang higayon si Kapitan Carlos Joy Majanda, ma-implementar dyan ang maong mga proyekto. So, mula na hangyo good. Hangyo ragod. Kaya, ato man po nakita sa usaka tuig palang kapin na panirbisyo isip barangay captain. Daghan naman tang nakita na may mga naibarok, na may napundar, o na may mga proyekto na ato yung nakita mismo. So hangyo lang ang second term ni Kapitan Carlos Joy Majanda. Okay, na-execute naman tag barangay Manurigaw. Dapat sa barangay San Luis, si Kapitan Alexander Gambong Lopez. Kaya, kuhan po ni workaholic. O siyempre kay Mayor Ronnie Sanggosnan, o kay Vice Mayor Rican Tulyao Kaligunan. Hapit na ang Silatan Festival, July 15. Ang piyesta diha, July 16. Hapit na. Ilang tamo saad, no? Lawas lay atong kuanon ang panahon. O kay mukanay piyesta diha sa patron sa El Salvador del Mundo ang July 16 o ang Silatan Festival July 15 o mo kanay state of municipal address ni Mayor Ronnie Sanggosnan. Okay. Okay, Mayor Jan Marco Deng Hirang sa lungsod sa Manay, Davao Oriental. Salamat tay Mayor GM. Okay, balik ta dress kon. Balik ta ugma pohon puno. Ang araw sa barangay Kasigang. Dire sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte. Kay Kapitan Miranda. Praga masuri ta ugma pohon kap. Salamat sa imbitasyon. Aga sa Kapalong ato pong nahisgutan nito. Kay dito man ta ni aging Miyerkules. Atong nahinabi si Mayor Edgardo Timbol. Oga ubay-ubay, dugay-dugay punta dito nagig kolokobildo, isgot-isgot. Oga ato pong nasairan ang iyahang gihimo karon na bulan sa June. Oga sa bulan sa July karong bulan na daghan siya ang mga nakahanay na mga activities. Hapit na po ng araw, no? August 1. Sabay kini sa Asuncion, Kapalong, o Lungsod Smawab. Daghang kasuruyan ato mga kaubanan sa buhat, mga media practitioners, kaya tulo, di lang tulo, kalungsod ang magsilibrar sa ilahang araw.

dito sa kapalong na itong balikang kapalong kayo na nagpaabot sa yung ano. Sa atong nasairan dito, si former municipal councilor Pugi Caminero, kung mahina yun kining BSKE, kung barangay SKE election, murag mo siya ang mupapili.

ang maong barangay Maniki. O, sa atong initial na nasairan. O, sa bahin sa politika po da sa lungsod sa Kapalong, so makonsidera na ang incumbent vice mayor murag posible gini mo imo kaatbang sa mga timbol kaya ni Otiking naman eh kuha naman siya membro na sa PDP o reforma ni former congressman speaker Pantaleon Alvarez si Kim Quisada ang kasamtangang vice mayor by succession ha law of succession kaya suspindido man ang vice mayor si Maria Teresa Timbol moraga mo na din makonsidera na maoy makaatbang sa mga timbol kining grupo ni vice mayor Quisada sa masugot ag sadili murag mao na gini pero ato pa nang sutaon pag maayo ato nang siren siren ta mga kabida og dito po sa Asunción wa pa nahuman ni akong krusada sa Asunción mga kabida wa pa nahuman ang akong pagkadismaya kahit ubos sa mayura diha naman po ko'y na ako'y karapatan na mupabuhagay sa akong kasakit o kahiubos kay kinsa may malipay po din taon mga kabida na dugay ka naghulat sa gawas niya pagsulod din mo sa opisina sa mayura pila ka segundo tunulang ka kwarta nga paulion ka anaon ka ba uli na mo so ulaw kay ba niya sakit sa buot kay mura matag mga bata na tunulan dahil kwarta niya pauliun. So, inana na siya. Di man lang ako naka-experience niya na mga kabida. Kami ni Kuya Mario sa Ladas. So, munang dikit po ko kalimot. Dugay-dugay pag yun nako malimtan ng akong kahiubos. Pero sa akong respeto, ang respeto nako nagpabilin kang Vice Mayor Attorney Yuri Dayaday. Wag yun yung pagkausab. Akong respeto na agad ganunay. O kay Administrator Efrin Aurelio Senior. Pasensya kayo mo, admin o vice. Na ako dyan na yung ipabuhagay sa kahanginan na akong kasakit kay ubos kay Mayora Chari Dayaday. Ako dyan na. Kay lain dyan kayo. Lain, ha, kundi pa lang insulto, ibuuli ng kwarta ba? Lain lang po. O, salamat po dyan kay Engineer Quahaw. Ang municipal engineer da kay buutan pud kayo matinagdanon makasabot gyud sa sitwasyon mo na mga nindot ng mga kinaiya ba nangay natong daigon og

Grabe na ba? O niya, karon, mag-unsa man ang siging mahingog punto sa depensa, punto sa prosecution, ang tanan diha-diha alab, gawas sa mga ebidensya, debate. Ang ending niya na, mga kabida, ha? Ang mo desisyon na ato ang mga senator judges. Pagboto na nila, wala na'y kwinta tong mga ebidensya. Wala na'y kwinta tong mga akusasyon. Kaya ang muboto ang mga senador. Kanya karon, wala na si Senador Marcolita, Jinggo Estrada, Bato de la Rosa. So, 21 na lang. Kanya, 2/3. Kanya, naba po'y Senate President, mga kabida, na magpitok-pitok lang yung mata dito sa presiding officer ka, Senate President. Dapat tuwa na lang gidawat ni Senator Win Gatsalian ang pagka-Senate President kay di man na siya kabalo mo preside. O niya gi kuan gituboy si Senador Chis Escudero. Laing kita naon ba na duha dito nagtindog naglingkod sa taas mga presiding officer. Kaya ang isa nagpitok-pitok ng mata. Nanihid ba? Mura dito nagkwinta o kuan ba? Unya si Senador Chis Escudero, siyempre kay abogado. Unya si Win Gatsalian, sus nahimo na noning putbida. Nawala ang reputasyon. Nawala ang kasagrado sa Senado, mga kabida. Wadyo nada. Unya karon matod sa uban sa maka PBBM, maka-administrasyon, pwede na daw 14 na po daw ang kinahanglan sa boto na ma-convict, ma-impeach si BP Sara. Saan naman yun? Kunya na po dito, ikuan sa kumilik, nag-deny na ang kuan ni Senator Marcolita katong donation ba sa campaign fund. Saan man kay nana may nanggawas pod ng mga balita na diin ang INC mohimo na pod og pinakadakong rally pa nagtapok ba. So mo siguro nang ilan na pong gihinahinay og kuan si Senador Marcolita para ang kaligot-got ang simpatiya sa iyang mga kaubanan sa INC. So daghan og drama ba? Daghan kay drama, mga kabida. Muna na itong kuan gobyerno karon. Ang atong gobyerno sa Pilipinas ba di na masabot? Kaya kita magtanaw sa telebisyon, sa social media. Ayaw lang po kayo magtotok social media. Kaya ang uban diha, postilan. Ginay tinuod ba? O sa TV po ta. Pool na kayo. Puro problema sa impeachment. Wala na tayong makita na mahisgutan para sa atong ekonomiya. Unsaon pagdagan sa nindot na kinaiyahan ekonomiya. Wala na. Ang kinaiyahan na to, nasuko na. So wala na i-control, mga kabida. Kaya ang atong mga legislators nakapokus sa impeachment o nakapokus sa politika. So muna ay gingon, pending ang mga trabaho sa Senado, sa Kongreso, kay nakatutok sila unsaon pag-convict, unsaon pag-impeach si BP Sara. So politika lang gihapon. Politika lang gihapon, mga kabida, ang direksyon nining maong administrasyon. Wahay nada. Munang kita. Kita diri sa lokal, muraga maglihok na siguro taga kaugalingo na itong inisyatibo. Ilabi na sa itong mga elected officials sa nagkadaiyang mga LGU. Hala, inisyatib, kuan lang. Kaya kung mag-agad tas nasyonal, naka
One Direction nito ang ilahang pagpalagpot, pag-impeach, pag-convict kay BP Sara dire sa lokal. So ato na lang hangyoon, inganyohon ang atong mga local chief executives na mo trabaho, mohimog inisiyatibo para pa sa serbisyo sa ilahang mga constituent. Ana na lang. Kay kung agdo na to ang national sus nakatutok sa usa ka direksyon. Okay, ayo. Wagi ayo. Oh, mubalik na res panabo. May padres panabo kay naka dawat og pasidungog atong halangdong mayor Jose Joe Relampagos. Oh, tapto ni siya sa pag atag pasidungog sa mga mayor na diin ni contribute, naghimo og dakong kontribusyon sa ilahang mga EOR o dire siyudad sa Panabo. Congratulations kanimo Mayor Jose Joe Relampagos sa imuhang maabtikon energetic nga pamaagi, energetic nga serbisyo, paghatod og serbisyo sa atong mga kaigsoonang mga Panabuans. Ayan dyan ni na mahimong gobernador. Wagi sopak kay iyamang nahimo nabuhat ang iyang responsibilidad, ang iyang serbisyo publiko meaning maong syudad. So wala rason nga dili niya mahimo sa kinatibuk ang probinsya sa Davao del Norte. Kaya total na naman siya gisaligan sa iyang naman iyang anak, naman iyang bilinan sa iyang responsibilidad pagkamayor nga si Ma'am Joan Relampagos Kapuyan. Diapos Carmen, dapat pwede po na sa bongborda kay maupod parihara po siyang amahan ang sistema, ang iyahang pamaagi, like father, like son, like son, like father muna si Konsyal Bongbor Relampagos. Oga, dihapog ko sa Barangay Lasang ato pong tibayaon si Kapitan Alan Simuag, yes, Barangay Lasang, Davao City. Last term po ni. O dihapod sa Barangay Bunawan, si Kapitan Ronnie Odinya. O kay Kagawad, si Biolanos. O dihapod sa Panakan, ang ako nga kumpare diha, si City, Second District City Councilor, Honorable Dosi Laudi Apostol. O kay Kagawad Arnold Laudi Apostol. Ako sa akong mga silingan diya sa Krislam community, Purbida, baha kay gahapon ba? Oga, nakita na ko ang pagtinabangay ang kiningniang bayanihan. O, kay nga mong tulay diya ni overflow tungod sa mga gapnod na gidala sa sulog ba sa tubig, napundos tulay, nakabara sa tulay. So mo nang ni overflow, nabalik ang tubig, so mo to nabaha in town. So sa pagtinabangay, cooperation, sa so, nindot yun ang magtinabangay. Atong ipakita ang atong kooperasyon, isip lumulupyo sa usa ka lugar. So mo nang salamat sa mga nag-participar. Salamat sa mani cooperate. Kaya itong mga kasilinganan nakatabok sa tulay, pinagi sa pagtinabangay. So salamat kayo. Nindot yun ang magtinabangay. Oga, ako sa pong balikon, no? Ako sa balikon po katong na katong na kon ba, na gisilibrar na 17th founding anniversary sa Kalasag, kining non-government organization na diin ang ilahang direksyon ang labanan ang korupsyon. Nagipahigayon dito sa Barangay Lapas, Barangay Lungsod Carmen, Davao del Norte.
sa pagpanguna ni number one kagawad, Madam Princess Ivy Poncion. Di na ni pagpunggan pagkakapitan. Kay mo naman ni ang gi-request sa mga tao diya sa Barangay Lapas na unsapay hulaton ni Madam ni Kagawad Ivy, ni Kagawad Madam Princess Ivy Poncion. Ako lang po nisigutan makajot, no? Kaya probida ni mga kaubanan sa buhat po na pasaway. Ako lang klarohon po mga kabida, personal kita ang giimbita ang grupo sa Infinite FM o sa Light FM ni Madam Princess Ivy Poncion ang maong nag-organize niya ng maong celebration sa ika-17 ka founding anniversary sa Kalasag Task Force Kalasag. Diha gipatigayon gi held ang binyo sa gym sa Barangay Lapas. Ako ang gayong ipasigarbo, nag-iimbita kami taga Infinite FM o Light FM. Kaming lima ha. Imbitado kami. Gani, one week before, giimbita kami ni Madam Princess Ivy Poncion. O gani, 2 days before, girimain pa mi na July 3 ang maong celebration sa founding anniversary sa Task Force Kalasag. O gani mga kabida, tungod pa po sa di na to malikayan na panghitabo ba na mga sitwasyon tungod sa traffic sa may Bunawan, Barangay Bunawan sa may Tulay, so doon kayo ta nakaabot. O gani halos nag-abot ta sa mga bisita sa mga speaker niya ng maong founding anniversary na Task Force Kalasag. To make it short story, sa dihang nahuman ang event mga kabida, naay nangabot na grupo sa media po, magkaubanan sa buhat ba. So sa dihang organizer nagtawag na roll call na sa mga media, dito gitanaw ang attendance mga kabida na niabot na matog 18. Unya motog ipang crash kaya pagpanawag wala. Ambot pug kinsa po inang lista na pati naman daghana. Sa lakto na pagka istorya kay ang na-check dito sa maong in charge 15 ka buka 15. O simig tanaw kay 12 ra manggod anabo naa dito. O nyang sa dihang itunol na sa in charge sa maayohon, gihatag dito kay Mrs. Kick. So ako ang i-mention ang kantidad na 30,000, 30,000 ang gihatag kay kunuhay 15 kabuok ang nasa listahan. Unsay kabuang sa ubano na maupay ni sarap, maupay ni singit o gabot. Dili sila musugot mga kabida na kami ang mo distribute sa maong kalipayon. Kay nga naman sa may rason kay ang naa didto 12 raman jud ka buok gawas namong 5 sa Infinite ug sa Light. Niabot man og 12 pero 15 didto kay 30,000 ang gihatag. So makaingon gyud ta ba imbis maupay mga singit lang kalit lang abot maupag yung mga haod. So muna yung dili maayo ba kanya karon niabot na kay Madam, niabot na siya gihiluman ni Madam, ni Madam ni number one kagawad Madam Princess Ivy Poncion. Okay nga wala nagbinta. So atong i-explain dito kay Madam na inana ang maong panghitabo. Kaya imbis na balik na itong maayong relasyon, imbis gina-acceptar na taga maayong kabubuton, mahimo na pong dili maayo tungod sa panghitabo na binuhatan sa uban na madamay ang tanan. So itong gi-explica dito na inana ang panghitabo. So bahala na si Madam kung sa iyang himoong aksyon. Basta maura na ang tinuod ang atong isulti
tinuod ang atong giistorya kaniya. So, tingala ganis siya. Anong daghan na daw na lima ramay ang giimbita. So, wa tay mahimo ni ana. Kay nangabot man. Pero unta, magpormal ba? Formal unta, di unta pataka lang dai duguan, kay kita na og maayohon. Wala na, mura nagya gipangkurintihan. So, mula ginay usahay ba? Sa atong mga kaubanan sa buhat, kaning uban, nilitanan, kay daghan og buutan, daghan og mga formal, kinira pong mga pasaway, mura po ni mukalit og abot, kung adunay mga event, mao po yung mga haod. So, inana ang panghitabo dito sa lapas, sa barangay lapas, o kanang tanan, ato nang napaabot kay Madam Princess I.B. Ponsyon. Bahala na siya unsa iyang himuon nito katong mga pasaway og sa initial na kong nasairan gitawagan magani ang Secretary General sa maong task force wala ko ilabot diha basta importante na ma-cleared ang among mga pangalan kaming lima kay gani mga kaigsuunan sa si Madam Princess na last lima ra magyud ang gitawag, kami ra magyung lima. Naay nasingit isa. So di man pud pwede mga kabida di nato apilon kay naaman. So sa laktod, lima ra gyud mi gitawag ni Madam. Kadtong mga nagsinamok, nanlakaw na. Kay kami ra may lima ang giimbita. So inana siya ba? Dapat manggud unta mga kabida. Magpormal lang ta. Labi na ganang ganit tayo apil sa event ba na ni kalit lang tag-abot na mo po tayo magsamok-samok so dili maayo ba kay pag-abot sa panahon ang apelidong media mo yung tao po yung madamay binuhatan sa usaduha tulo tanan mga damay muna ay dili maayo mag-usab na po tayo. Kaya 2026 na. Nya magsige morang gihapong kuana. Kung kunsay kung kinsay naa ang naagyo diha, nimo na atong hatagan og maayon. May apil man ato nang wala diha. Nya dili pod kayo kuan ba? Kay unfair pod sa uban na dili kamo imbitado nya kamo no ay mas daghan. Sinana na siya. So ato na nang napaabot kay Madam, ug ato nang gihatagan siya og explanation mahitungod ni ana. No, kay opay naghimo og dili maayo, opay naguna-una og info. Kita nanuoy na himong kuan. Pero at least okay na. Og ato nang nahatagan og clarification. So unta ba? Urbida. Unay giingon Mr. Charlie Reyes si amahan munay giingon na kinahang lamang po na itong aksyonan kay lisod mapod lunoyan ta ba kining sige lang tagpaubos makaingon na lang tinood ay lagtawag palihog ha kay nag onboard ta text lang text. So mo ka to no. Kaya ako lang gi klaro ba kay para ang atong mga kaubanan pod buhat pod makabalo. Kay realidad ba ya? Katong naghimo og dili maayo, mura ba to ituuhan? So mo manay kasagaran. Manay kasagaran ba? Ang katong naghimog maayo, matabunan sa naghimog dili maayo. Pero kinahanglan gyud nato na kaya ang tinuod mo magyunay magpatigbabaw. Kaya lupig yun ang dautan sa maayo. Muna nga itong aksyonan, kaya aron po maliksyon. Maliksyon magyun na sila. Kaya maabot magyun ang panahon na may tabo. Sila lang gihapon. Ang ilahapong binuangan na alam mo kailang Madam Princess ba?
So mo ka to kabida no, ako lang gipagawas ang atong sentimento kabahin ni atong paong panghitabo. Kay dili ba ayo. Aron maleksyon pod ba. Okay, kasagaran naman gud. Kining mga kuan mga taong mga media na they believe they can fly. Bisag way pa ko. Ang ambisyon na mulupad. Believe sa sarili ba? So muna. Okay. Ako pong timbayaon mga kabida si Kagawad Ed Balaga. Diha sa barangay Indangan, Buhangin District, Davao City. Kini nagplano ni magpamukapitan kay last term naman kini na isip barangay Kagawad. 3 terms ha. Number 1 barangay Kagawad. Si Kagawad Ed Balaga. Og last term naman po si Kapitan Armando Abacpo niya ng barangay Indangan. Og siyempre po si Kapitan Lolong Laran. Diha sa barangay Acacia, Buhangin District. Mayong odto po ganin mo da kap. O niya akong mga amigo ng mga kapitan. Og siyempre po kay Kagawad Gaudencio Guding Bravo. Si Bravo diha sa barangay Panakan. Og si Kagawad Ri Abad. Og siyempre si former barangay Kagawad Mary Jean Stories Basalan. Ato nang piliun pag-usab kay dako nag-gikatabang dako siya og matabang ang iyang partisipasyon para sa barangay Panakan. Si Kagawad Mary Jean Stories Basalan. Muna itong mga kundes Panakan. Og siyempre itong amigo po dia si barangay administrator Tata Munaski.

si retired Second Lieutenant Wins Wilson Anchita. Si retired Second Lieutenant Wilson Anchita o kay sa iyahang kapikas kinabuhi si Madam Leticia Mercado Anchita o sa tibok pamilya, matinagdanon, matinabangon, supportive kayo ni na pamilya. Salamat sir o madam. Oga dito po sa barangay Bakulin, kung bye-bye Bakulin, Baganga, Davao Oriental, ako pong timbayaon na akong uyuan diha. Si Miguel Sanchez Jr. o kay Yaya Hilin Hinalok Sanchez. O sa mga kaparintihan ako diha. O siyempre, si Uncle Bernardo Baron o kay Auntie Lolet Baron. O kanimo Mr. Jason Taming, ako ning kaubanan kaniadto sa pagkadaiser. Karon Jason lang gihapon way pagkausap. Wa na tigulang. Oo lang gihapon Jason Taming. Salamat kayo, Brad. Oga kay Mr. Anthony Paulinho. Kay Aida Gloria Paulinho. O kay sa ugangan diha si Judero Boy Paulinho. Kay Roy Simakon. O kang mamay inak Simakon. O siyempre po kay mamay Charlita Kahilog Lindayan diha sa Barangay San Luis Caraga de Borintal. May kumusta? Muna itong mga gipanghinganlan, muna itong mga suod ng mga higala pariente. Og diha po sa isa po diha sa kagawad G.R. Dominguez. Og si kagawad Bernie Gringo Ibanez. O kanay mga tao, mga kabida, no? Kinahalan mong ginato ng hatagag pagtagad. Kay atuan ng mga amigo. Kanang matod pa ni Mayor Uncle Roland Disica, lahi mangod ang amigo, lahi po ng higala, lahi po ng kaila. Oga, shout out nako ang taga Vista Verde Village, Panakan. Diha, masilingan na isa mo. Akong inahan diha ang homeowners sa akong inahan diha si Nanay Berhilda Mili Sanchez Sikad diha ni nanimuyo sa may Vista Verde Village Panakan. Kumusta man kamo diha? Matod pa ni Mr. Jason Taming. Salamat sa imong pagpaabot. Ako pong na hinumduman ang Vista Verde Village Panakan. Okay, Mr. Andilos Andy Bantayan. Diha sa may Impress. Ay lagtawag palihog. Text lang text. Kaya nag-onboard. Paabot lang inyo ang mga mensahe o mga komento o suggestion. Ito ang cellphone number na akong gipabuhagay mga kabida. Ipaabot lang dito. Ay lagtawag. Mutawag lang ko niya pagkahuman. So, po ito mga kabida, kung ang atong sinado karon o na nagkadimao, unsa na lang kaha ang atong madaw-daw dire sa lokal. Kay kini atong mga local chief executive man pod, kini atong mga congressman, dito man pod ni mos sungkit og mga proyekto sa national. Unya ang national kay ang silang direction karon puro naman na impeachment. Kani magud mga kabida no, kung atong kaatong tutukan ni siya kana mga tawhan na manggod ngon ang ilang ipaningkamutan na si BP Sara
na ma-impeach o dili na makadagan, di na makakupot o any position in government, kay nanghadlok mong gudi sila. Nanghadlok ni sila ba, kay murisbak mong gudi si BP Sara Pohon kung mahimo na kining presidente. So kani sila karon gihimo nila ang tanan. Gihimo nila ang tanan, ang problema lang, kay nagamit ang pundo sa atong panudlanan. Wala na'y pundo. Kay gigamit naman sa paghimo og mga pamaagi aron lang ma-convict o ma-impeach si BP Sara. Dito nakatutok. Dito nagamit ang atong kwarta. Ang atong kwarta sa gobyerno panudlanan tungod ni anang impeachment. O grabe ha. Perti nang dakuag utang ang atong nasod mga kabida. Trillion-trillion kapisos na. Wa pa nang tao nang nasabakan sa ilang mga inahan. Aduna na'y giatubang nga utang. Sus. Walang unsaon na lang kaha. Unsaon na lang kaha ni atong gobyerno, kini atong nasod Pilipinas. Na matag administrasyon. Ako, saludo yung sa Administrasyong Duterte. Kaya daghantag nakita ng mga proyekto. O gani, ang atong mga kabukiran nang apli na. Nagasugat-sugat na ang mga kalsada sa nagkadaiyang mga lungsod. Tungod sa serbisyong kinasingkasing ni PRRD. O, moro gito. Pero karoon na administrasyon, wajug kay makita. Wajug kay makita naghimo nining karong kasamtangang administrasyon. Wala gyud. Wala gyud sa tinuod lang. Kay po nakapokus man. Oh, ang iyang one direction raman na madaot o makonvict, ma-impeach si BP. Mora ba iyang direction? So gihimo ang tanan mga pamaagi. Ang problema lang kay kwarta lagi sa mga Pilipino ang gihimo. So, mo lang na po'y disadvantage po. Kay kwarta nato ang gigamit para sa maong direksyon na matanggal si BP. So munang usahay ako mga kabida din ako Tanog TV. Kay puro BP, puro impeachment. Magunsa man ang mga kuan lagi pod, magsikag tanaw sa impeachment trials, sigig debate. Ang ending diha, mga senador ramay muboto. Yeah, malay ba nato drama na na? Nanay resulta daan. Okay lang untag pabor kay BP. Ang problema ag pabor nila. So munay gingon, patay mahimo kay ilaha mga administrasyon. Okay mga kabida, wala naman kita igong oras. Munay giingon na manamilit na kita. Hantod Biyernes pohon sa amang takna o sa amang istasyon sa kalatong sibihanan DXOD Infinite FM 96.1 o Light FM 90.9. Sa ngalan sa atong station manager Mambros Bulpa o sa ngalan Engineer Wolpe Orio. Aga siyempre sa atong kauban po sa Pikas Lawak si Mambros. Salamat kayo kinyong higala sa kahanginan Mr. Kick. Buhin ka rin nyo.

0: Health! Alert!
1: Kauban si Doc Jun Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association.
0: Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Health. Alert.
3: Kahibalo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata, para malikayan ang cataract formation, og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa-epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa Eye Care Gold, o pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase ug superoxide dismutase, labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw ug matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw, sulayi ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: Health! Alert!
2: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas kitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops, ang naginusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. But pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, og labi na gyud ang Eye Care Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Eye Care Capsule ug Eye Care Drops.
4: Ako si Reyes Guerra, taga Magapo, Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag, punya dili na ko kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang isuggest nila kay Eye Care nga drops og capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo, sir. Salamat kay kaayo sa Eye Care.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care iCare Gold. Ang iCare Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. iCare Gold. Mapalit sa mga butika.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabos City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Ako si Herilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuwa. Kay, sa tinood lang, bago rin ko naka-recover ng lading, di ka nabughat, na ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga murag wala, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
8: Karon okay na yung paminaw ma?
7: Oo, unang lading. Pili lang po kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay Asya'y Goiter. Maul po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
2: Power 10 Probio Capsule, pang lawas mo na sigurado. Power 10 Probio Capsule, pang lawas mo na sigurado.
9: Consist ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
8: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
9: Hindot yun siya. Kanang product ni mula tilawan, di na nako ng lading. Salamat yun kayo ng lading kay. Yan na ako'y dibati. Dili na ko kapoy. Anak, maglihok-lihok ko. Wala na. Dili ko luya tanawon. Mo anak gay ning uban ay abtik lagi kaday ang sing bisag sito na kahapit nya na sa kuy tanang umaga nading nya dugan diri sa ginhawa lang tan siya inko inom dali ra kay sanya ulian ningot gyud siya. Ang akong bana gani gisakitan og hawak yes kay magali agay ako gipainom og power tin gaplasa na kog mong lading ningot gyud siya ning lading gamiton muna magambo gyud sa Ginoo nung lading nga kanang imong mga tambal mga product dili jud na mawala kuno dinay among gimintin karon. Ah, nga suki na ko dili na ina ko yapan diri nga ana nga gurguro gyud itugnaw akong gipainom inaang koy ato. Diha dayon yung lading wala na gyud siya ni kuro wala na siya kana na ang nagitakigan. Anak gud siya daghan kay salamat dai ko pagpalit lang isa kapad pagpalit
2: Power 10 Probio Capsule panglawas mo nga sigurado.
10: Maayong balita mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids kompleto sa mga kinahanglang bitamina sa bata sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3 and E, folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa buko ug muscles, taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata, ug ang corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids, makapagana, makapahait sa memorya ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
11: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ampingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops, pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, boiling solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gitinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable, tinaw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
12: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod karato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
13: Choose healthy lifestyle. Moko ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga nagikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, nung lading radio station, ug sa tanang

0: kinabuhan. Nanainit tubig. Manginom na tawag Clay Gel Coffee Mix?
1: Sige, Ling. Aron mainitan akong tiyan. Bloated kayo ang paminaw.
0: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
1: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata istat permi sa Clay Gel Coffee Mix.
0: You're welcome, han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales nga maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E, ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, ug all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Grace Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
2: Sa karong panahon na, importante nga andam ta pirme. Stress sa trabaho, pollution sa palibot, sakit nga na pirme, kinahanglan og proteksyon ang imong lawas.
3: Ania na ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Adunay vitamin C para ligon imong immune system ug zinc nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini ang kombinasyon nga makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy. Mas paspas ang recovery kung magsakit.
4: Sa una, dali ra ko kapuyon. Karon, mas kusgan ako. Salamat sa Jassy.
2: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya. Karon, maggamit na sa Jassy Vitamin C Ascorbate Plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
3: Mapalit sa tanang Nong Lading Radio, Clay Gel Store, o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
2: Ampingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac Eye Drops.

0: alang sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Claydro stores, Longlining radio stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Sa pag-usaba yung adlaw kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, utob sa abuton sa atong sibya handumanan sa akong kagahapon sa kinika live dramas kanginan gikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Nagkanimog kanako kanatong tanan maghatag pagtulunan. Laing episode sa atong handumanan sa kagahapon. Din ang atong sender o sa kababay. Atong siren karon taw-taw na pansadili pa. Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay basta nagka-Power 10 Probio Capsule kanunay. Ayaw pasagdi ang imong lawas. Ayaw abusari ang imong lawas. Kaya ikaw ra gihapon ang mag-antos niya na. Atong ampingan o mas maayo nga doon natin food supplement nga kasaligan. Power 10 Probio Capsule, doon ay 10 powerful ingredients na the best kaayo mo tabang sa pagpakondisyon sa tanang organs itong lawas, atong colon, hinluan niya, atong constipated, dili niya normal nga magkapagwas lang hugaw. Mas maayo nga mag-inumo sa Power 10 Probio Capsule. Ingon man, atong kidney, hinluan, pakondisyonon ang atong atay, kuhaon ang mga barabaras kong kaugatan aron maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Only the best kaning Power 10 mga palangga. Indot sab ning i-maintain kung na magsige bitaw lain ang atong paminaw sa atong tiyan. Di kay ta mahilisan, kung iya mag-blotted ta kanunay. Power 10 Probio Capsule. Testingin ninyo katong mga diabetison, mga high blood aron nga matabangan mo niya na magnormal yung BP, normal sab yung sugar level. Ingon man kun do na mo yung mga tumorsis bukol-bukol sa lawas, Power 10 Probio Capsule. Dakog kahimuan nimo motabang sab sakit ni cancer. Magkatabang alang ni adto magkababayenan nga irregular ang ilang menstruation, dysmenorrheahon. Inom og Power 10 Probio Capsule. Naas mga butika, parmasa sa inyong mga lugar, available ni sa TikTok, sa Shopee, o syempre sa atong online store, www.claygel.store. Power 10 Probio Capsule, kauban ng atong gibansagang pinakalaming kape. Claygel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Lami as in. Kana matagbaw yun ka, sigurado yun nga pagkaugma, mangita ka na sab. O nga nakanindot niya, kay kung kalami ihisgota na anamang yun, makaayo manggod sa tong lawas. Healthy coffee manggod ang Claygel coffee mix. Mao nang pasok kay mga palangga sa atong mga gikinahanglan tungod kay kita mga Pinoy hilig mangita mag-coffee. Unya ang uban gani pataka na lang og kape mo nang ang uban magpalpitate ato pong pilion ato pong lamtawon. Kini Claygel coffee mao na gyud ni ang the best para nimo aron mahimong kumpleto ang imong adlaw, magka-coffee ka og syempre matabangan sab ka. Malunggay og chia seeds ang naa niya. Mao nang inikutaw nimo di na ka matingala nga naay maglutaw-lutaw diha mga liso-liso chia seeds man atas kay nag fiber magatabang na sa imong bowel movement. Unya naapoy malunggay siya og daghan pang mga nakapowderize. Disinoy biguni ka mga sangkap nga magkahatag og positibong epekto sa imong lawas. Mao nang kun magkape ka lang. Diretso ka na sa kape nga lamian ug magkatabang. Nakapangapi ka na, nakapanambal bagyod ka. Nakahatag kapag positibong epekto sa imong lawas mga kahigalaan. Claygel coffee mix with malunggayan chia seeds. Inubanan sa Jassy vitamin C plus zinc. Di makatulog panahon sa kagabihon. Jassy Capsule. Luya ang lawas, dali ra mo surrender. Jassy vitamin C plus zinc. Ingon man, dili ta makalahutay kay magsakit na yun ta, dali kay taptan og balatian. Jassy vitamin C, dakog kahimuan sa imong lawas. Kato mga padre ni pamilya, kato mga nanay nga stress kanunay, kining Jassy. affordable ra kaini. Dako kainig kahimuan sa imong lawas. Panahon sa kagabihon, nindot ang imong tulog, kondisyon ang paminsar, imong mood, mas makadesisyon kag insakto. Maintain sa Jassy Vitamin C plus Zinc. So, layin ninyo, ha? Nindot nga tulog, lawas nga baskog, dili kadali kapuyon, dili kadali hilantan ubhon, sa magimalikayan may gala, labi na karong init kaayo, maulanan po ka, mas maayong doon na kay Jassy Vitamin C plus Zinc. Affordable kayo na. Mapalit gapos, mabuti ka, parmasa sa inyo mga lugar.

pumati. Ingom na ang Glacial Papaya with collagen and milk 10 times power whitening. Bugas-bugas, talumtum, alap up, nag-uga nga kapanitan. Kining sabuna mo imo gamiton. Tindot magud siya kay kaputi nga mubagay nimo nga blooming ka kanunay lang taon. Bisag buntag kapang manabun. Kining kahapon, fresh ka lang gihapon. Kining Glacial Papaya, sulay ninyo. O niya, human ka mo sulay niini, human ka manabun, mas maayong imusang gamitan o Glacial Brightening Lotion. Aron kompleto ang kahamis kakinis sa imong kutis. Glacial product, Glacial Papaya Soap, Glacial Brightening Lotion o ang Viscomac Eye Drops sa lansatin o klarong pananaw. Patulo ilang inyong mata. Viscomac Eye Drops, nindot kaya na. Kung mata nga nagpula-pula, mata nga medyo dili na komportable inyong pananaw, medyo hanap-hanap na yung pananaw, mas maayong di na mo magpawala ang Viscomac Eye Drops. So, alang sa tinaw, klaro pananaw, Viscomac Eye Drops. O syempre, ang GrowMate Multivitamins para sa magkabataan. Batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta magka-GrowMate ang inyong magkabataan. Paliti ang inyong anak na edad 1 to 12 years old, nindot maguni kay dali kay kasabot sa klase ang bata, o niya healthy si baby dili sa kitin. Taasab, di sa pugsunon o kaon, gana ilang kaon yun. Pagka gabi eh, di na si duwa gadget, sayo kay matulog ang inyong mga anak. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids, the best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients na anak sa mga butika gihapon. Atong sugda ng atong dulas kahinan, ang atong pinakumot nga perfume, Carey Perfume, humot hangtod 24 oras, magpabili ng kumot sa iyong mga sinila. Handuman.

0: tayo babatumba na.
1: Rosa ka ba?
2: Uncle, nakapasar ko. Pwede ko maka-eskula sa Iligan.
0: Ay, nausab ka, mangumot, pasab ka. Ay, hapit ko na hagbong di ha?
2: Sorry na, good uncle. Malipayon lang kaayok ko. Sa wakas, maka-eskula na gid ko sa Iligan.
0: Dayon, asab ka ito mag-abot?
2: Mangita lang ko paagi nga makapuyoog kinsa mga kailangan to.
0: Mau ba day? Layo alam skwila din atas pagandi ano?
2: Uncle, nangandoy kong dito ko sa Iligan. Ako man ko mga batch, di agis lang ng eskwela. Huwag kahibawa ka na, standard yun ang mga eskwela, hindi na.
0: Sige, sige, kapasaram ka ka. Nahala. Okay. Ayaw pabadlong nito ha?
2: Lagi ang call. Promise mangkot na.
0: Basta. Ayaw yung pa badlong-badlong nito kay may bawaan kang mama ni

0: No, ako mo'y mabugnuan na to.
1: Angkol, ay nagkakistoryahe si mama ko nang sa mga problema din eh. Dili ko gustong ma-stress siya. Layo or ba to siya to as gawas na sod?
0: Dala, sige. Anhis ako din eh.
1: Thank you, Lord. Malipay kit si mama. Inigtawag niya akong ingnon. Unta, makakita lang ko kapuyan dito sa Iligan. Aran wala na dayon problema. Angkol, pag-ampi mo din niya, si auntie, ayaw biya-biya eh.
0: Wala yung problema na. Ibao na ko, ana.
1: Salamat ka ayaw sa tanan.
0: Bulam ka na mili, tinuna na. Upauli pagkabalik din eh. Sa ka ba nagpasalamat ka noon?
1: Angkol, oy. Ikaw ba? Hiblarin ka ayaw ka.
0: Ay, tural na mo. Ingalat mo sa mama ni mo. Bitaw-bitaw. Hatod na tika dito sa terminal. Okay? Akong usbo na. Imong pag-adto sa Iligan. Muskwila ka. Mupauli kagbalik din sa tua. Human ka na.
1: Yes, Angkol.
0: May na magkasinabot ha. O, mutawag ka kunog yun. Doon ay mga problema dito. Di kay ilumloom lang na.
1: Yes, Angkol.
0: Sige, wao sana kung yawis motor. Basig na, pakinabian.
1: Okay na tanan, Angkol. Bisag ay blaron kayo ni akong uyuan. Pero mapinanggaon eh. Sila ni auntie, nahimuan akong kinikanan. Sa paglarga ni mama sa gawas. At sa paglakausap ni papa. Ay, mag-uli unta si mama o si papa, oy. Para makumpleto na mi. Mora gina akong handom. Pero imposible na git siguro ng mahitabo.
0: Sige na, day. Ay, dali na.

Wow! Naanagid ko din sa akong eskwelahan. Excited ko. Pero wala gid ko ilain nga maabtan din ni. Kato na lang yung boarding house. Total na mo yung mga barato-barato. Mudritso na ko dayon nga to. Wala na gid ko ilain maatuan pa. Unta, magdugay pa ko din ni. After 4 years, makahuman ako. Inigpauli na ko sa amo. Human ako kiskwela. Inagulini ma.

0: Sasab ka? Taga Zamboanga, Zamboanga del Sur? Oo ba?
1: Ikaw, di ba taga dito makasaon na?
0: Dili oy, layo pang mo ah. Zamboanga City, kid.
1: Mo pa di ay, lagyo atin atog na himong tangan no. Pero nagkatapog ta din hi.
0: Salamat kayo ninyo ha. Wala pagid kay ko'y kaila din eh.
1: Ayaw ka pala ka, heart. Isipa lang good me, suod mi higala.
0: Kanda na kay problema. Ayalas pagdool na mo. Ayaw ka wow. Kay, loisip ka. Layo ka sa imong pamilya.
1: Maog yun. Dapat lang yun open ka na mo.
0: Sige, sige.
1: Nagkaila na ba mo sa atong landlord?
0: Oo, wala pa.
1: Gikan maguglakaw to si sir. Sige, unyang hapon. Magdungan tagkaon. Basignaan na si sir unya. Ano sa makaila siya ni mo?
0: Oo, wala problema.
1: Mulakaw ka?
0: Mangmerkado sa siguro ko.
1: Kuyugan na lang ka na mo.
0: Sakto sab! Mamalit sab mo!

0: Sir?
1: Oh, kumusta naman?
0: Okay, sir. Sir, bagong border din ni.
1: Oh.
2: Sir, maayong hapon.
1: Maihapon, sab. Taga-asya ka man.
2: Taga-dumalinaw, sir.
1: Okay. Napabalay bakante.
0: Napaman, sir. Lantaw man ni Kuya Jerry ganiha. Napamagani duha, sir.
1: Mau ba? Yalang, sige, naboy sundan din na.
0: Walagi, sir. Uy. Marigid niya amua, sir. Sardinas sahay, say buwan.
1: Yalang, sige. Kuha ko nito na i-lension manok. Dayaw na mo.
0: Ma-free na sabta.
2: Maayada si sir, no?
0: Yes, mang libre gid na. Hiligan na mang libre na mo din ni. Pero, dapat lang gid nga, di tama kumpiyansa kay isug po na masukuin, basipiat ta.
1: Oh, na, wani mo sa, kamuna bahin-bahin nun na yan eh.
0: Salamat kay sir, ha?
1: Wala problema. Ikaw, siya pangalan ganini mo?
2: Heart, sir.
1: Heart? Kasing-kasing. Ngawa na mo din ha. Yay, pahuway ko sa'yo. Biyahe pagkugbalik ko niyan sa'yo.
0: Sige, sir. Thank you. Kahumot sa lechon. Dali na. Mga unod ta.

0: baba. Okay raoy, dong. Huwag kay problema.
1: Sure ba, Vasig? Kahasol kay ko, ha?
0: Okay ra lagi. Say gusto ni mo sa iyong birthday. Say gusto ni mong motif.
1: Motif? Ay, nanang mga kulor-kulor, eh. So, manakasal?
0: Di mang good. Bongga ba kayo ng birthday ni mo? Buktong ko kang lalaki nilang, sir.
1: Ay, nalagi ng motif. Kanang mga, sana? So, yung mga kulor, mga dusty blue, sana? Di ko kabaluan, na.
0: Sige, sige, sir. Okay na, ay, wala nila yung motif. O, uy, ganihara ka din na, ang sabi ituyot niyo mo.
2: Ang yawi dito sa room.
0: Ah, naalin ako din, he.
1: Kinsa na?
0: Ah, sir, si Hart. Bago alam ng border din, he.
1: Mau ba?
0: Day, anak ni sir, bugtong lalaki nila.
2: Okay. Maayong udto, sir.
1: Ayan ang pagsero, eh. Jared, maulaw ko. Parigiha pa ta, si Jante. Jared na lang.
2: Sige.
1: Maulaw mo sa taan na, uy. Okay lang lagi.
0: Ay, day! Birthday ni Dung Jirek next week. Ako mag-iing ipa-prepare. Tabangin niya ko, ha?
2: Wala problema. Dili pa masab ko busy.
1: Salamat inyo. Ayaw mo kabalaga. Ako rin yung bahala.
0: Wala problema no, uy. Ay, nagka-pressure anak Dung Jirek. Basta kami. Tabang-tabang gid minimo.
1: Sige, salamat. Og, muna na ko.
0: Sige.
1: Muti, bugtong anak nilang, sir.
0: Magatagon po ito, bongga sabto.
2: Ba? Yes.
0: O makaila ka lang niya. Dili ka mauwaw.
2: Mga social subsilad, no?
0: Yes, kurtahan man na good. Ang mama niya o papa, ilalo na din siligan.
2: Uy, naringyawi, oh.
0: Ganyara ko nang, din ganyara ka nangita na ako, no?
2: Ganyara, kid, wala ko makasulod.
0: Ako lang gila. Tay, naarba itong mga gamit.
2: Sige na,
0: kay mag-prepare para ba ta next week?

0: ano lang pa ako makatog. Ay, ganyan mo ko naglimbag-limbag. Kinsa man nag-text? Na ito pagkaan sa gawas? Si Jeric naghatod? Ngano kang akong ingihat dan? Ako nalang pakawan ang ako mga kauban. Nako na si gawas na gibutang. Ako ko nang kausan di. Jeric?
1: Mata ka pa di ay. Nag-text lang ko. Nagpalit pang kukuga. Mga nagian ako ganyan set foods. Ginagana ko palit.
0: Wala pa mong kumakatog dayon. Salamat, Ani.
1: Wala problema. Pasensya na nga nag-text ko ni mo. Nangailan ko number.
0: Wala problema. O, okay lang.
1: Okay lang kung mag-text mate,
0: ha? Okay raman siguro. Wala may problema ni Anna.
1: Salamat. Tarong pagkaon. Kung tili na ni mo gusto, abli pa man karon, pwede mag-awas ta.
0: Ayun na. Salamat na lang.
1: Sige. Sugod ako.
0: Thank you, pag-usap.
1: Welcome.
0: Dagan trapa kinigi pamalit. Tinood kiti ay mangyatagon. Akong dalo ni Sud sa among boarding house. Pukawan ako sila. Di ako ni mahurot.

0: bayad, oh.
1: Nga nang nabalik, nag-increase na sila.
0: Eh, free ka na ko, no?
1: Ha? Free?
0: Yes. Gipabalik man ko na. Bili na ko na kapabay ron sa boarding house.
1: Pero, nga nang free, ibalik na dito, sige na.
0: Gipabalik lagi. Di ka man matuo. Bisan pag atuo ni mo.
1: Pero...
0: Sige na, ay. Kay, di na pa kayo lakaw.
1: Nga nang ibalik mo ning akong parabayad.
2: Hi.
1: Jeric?
2: Araw makasave ka. I-convince na ko si daddy nga. Pinakapabayaran.
1: Jeric?
2: Ayun nag-kaulaw. Wala ko'y gilibre din eh. Ikaw pa.
1: Oh. Jeric?
2: Ay, kaulaw. Okay lang na. Araw masave ni mo.
1: Jeric? Nagasto ko kuryente og tubig din eh. Dili pwedeng i-thank you lang na.
2: Okay lang lagi. Okay ni si dad. So, wakin na ang ikablakan pa. Dali kong balik sa Cebu. Bali mag-stop ug 1 year. Kung bakante na ako, pwede kang mahatod sa imong eskulahan.
1: Ha?
2: Yes. Kay nasa puwet doon, kilid sa inyong eskulahan. Ako'y barkada din ha.
1: Jeric?
2: Hindi ko ulo. Isipa ang close friend ha. Okay?
1: Ikaw bahala.
2: Muna lang to. Kung mabalik ka sa eskulahan ka ron, pwedeng mahatod di ka. Okay? Balik ko na yun. Alokin ko haan. Ako'y mahatod di mo ha.
1: Nga na ka. Kuya, wasa pa ni ay. Ula namang lang kuy gasto aning kalakiya. Bakit ba hindi? Wala man sila yung nag-i-offeran din eh. Ako lang.

Nung lading, dili ko makadili. Lagi, sila may tagiyan sa akong gipuyan. Muna ko pabayara. Muna ko giskalahan ginahatod. Nung lading mga kauban ako sa boarding house, nagduda na. Ngayon ako na may relasyon. Pero wala. Uparasag na ako. Kinsaman ko. Matawag nga. Kanang madunahan sila dito sa Iligan. Ilado ang ilang pamilya. Nung wala na ako gihatag kahulugan. Ang iyong pagkamaayo din na ako.

0: Gipahonong ni mong sakyanan, Jeric.
1: Yes. Gusto rin akong isulti ni mong tanan.
0: Ang unsa?
1: Nakuyawan ka man. Dili ko mamaakni mo. Ayaw ulaw-ulaw, ayaw kadlok. Heart, I like you. Yes, tinod. Talagsara ko mo. Ganang appreciate ko sa kababae. Dugay ko sa Cebu. 3 years ko nga to. Yes, doon ay mga nalingkan kong mga babae. Pero wala pa ko sukat nga makafeel og sama nini para nimo.
0: Jeric.
1: Kay bawa ko. Pagkantap kong magpaabot. Kay bawa kong dili ka dali mo tubag niya na.
0: Jeric, akong kamot.
1: Gusto tika. Kung kaya na kong pamatudan ka na. Oh. Ano nga na yung mo reaksyon? Andam kong magpaabot sa gigayon ko na. Oh. Madiritso na ta.
0: Jeric. Anong lading? Likayon man ako siya. Pungan man ako. Kunoon sa man ang akong nabati sa para niya. Tungon kay kanang sobra ko niya ka. Kanang grabe siya ka-caring na ako. Kung wala ko siya doon nag-ipasalubang para na ako. Bali special gikutanan. Dagan naming nag-board dito sa boarding house nila nga mong kipuyan. Pero lahi lang yung dinadaan ako. Nung lating pila ka buwan, gisugot na ko si Cherry. Pero gihangi ko siya. Nga dili isulti ni Bisong Kinsay labi na sa akong mga suot nga higala.

0: your breath.
1: Yes, is it at, sir?
2: Daw si Jeric. Ikaw, Jeric?
1: Ah, gusto? Ikaw man to yung cousin, di ba?
2: Yes. Why kay wala ka pa makalimot?
3: Ah, friend. Pwede mo kauban?
1: Yes. Wait. Naglibog pa ko. Sorry, sir, ha? Si Heart. Kauban ako din sa boarding house. Close friend. Sa agaw ni mo.
2: Yes. Nakasulti siya kabahin. Kabahin ni mo.
3: Ako, sir?
2: Yes. Namoy pictures do ha, diba?
3: Yes.
2: Daan ko pa. Nilakaw pa siya?
3: Naato karon taod-taod, sir.
2: Okay. Ayun na pag-share. Landon.
3: Okay.
1: Mga gwapo gid mo kaliwat, no? Siguro ang inyong mga apohan, mga... Siguro na ay kaliwat nga kachila.
2: Pinoy lang, God. Huwag ko may bawo kung... Tinood ba na yung mag-ingon nga kachila?
1: Basta kay mga talito yun, magod mag-ilong. Kami, talito yung masabmi, pero... Pakatag ang taloy-toy na mo.
2: Sipatyo ko ba?
1: Yes, tinuod. Ang inyuha pataas, giyon.
2: Bitaw-bitaw, undangin mo kaon. Tiwas mo kaon, listorboy nun mo na ako.
1: Okay lang, uy. Lingkod sa din ni Landon.
2: Salamat. Heart.
3: Yes?
2: Ikaw na ingon sa ako'y gagaw. Birthday ni Papa. Ato niya mo. Ina siya.
3: Sige. Akong saltian niya.
2: Sige, muna lang to. Wala ka lang ko. Apo mo ko'y giapas ko. Salamat, Adam.
1: Why problema? Pag-amping!
3: Ikaw ba? Grabe kit ka makatutok, eh. Mga gwapo ka sila, no? Paribuyag?
1: Mga... Dagoon ba?
3: Unsa na? Dago good?
1: Huwag kabantay ato. Murikig ka ng kamuti nga. Kanang maayong pagka. May pagkatanong bakit nindot kay unod.
3: Ikaw ba? Huwag ilaing ng nas mong utok.
1: Joke. Bitaw eh. Ako'y perting tutok niya. Siya sab. Perting tutok ni mo.
3: Ano good? Yes.
1: Lahi rigid no. Kung itsuraan. Itutukan mang cute. Ako, dili ko mabaw kanang discarte. Karon di pagit mo talab ako mga discarte kaya magigod kwarta. May ito mga estudyante ditong mudawad trag 150 kay madara. Pero kinikuban, kinahanglan cute. Nga doon na kay negosyo.
3: Ay, sige na, tiwas nagkaon din niya, kaya magpakuyo ko nimo. Sige.
1: Paghuwatlas gawas.

0: Pagpili. Itong bayaran.
1: Sakto rin yung usa.
0: Pagpili pa. Ibaw kong napakay mga maangayan din ha.
1: Ako kilala lagi ni Jerry. Magastuhan na sabi ka.
0: Problema na ako. O salamat eh. Nga sa kadukay na kong paabot. Isugot lagi ko nimo.
1: Basta itong sabot to ha. Dili lang ko na ito isaba ni Bisan Kinsa.
0: Yes, matuman ka na kung siya gusto nimo. Dali na tatasunan. Kay naigisail sila nga rilo. Couple. Gusto na kong paliton. Dali na kong ganahan ka.
1: Arilo na sab?
0: Oh, tala. Gusto ko nga couple tanan. Huwagin na anak ka special na ako. Iba ako ka? Yan na?
1: Sige. Thank you na.
0: Oh, let's go!

0: Gao. Oh, baiknya dia kelak aku, Dion. Oh, Heart, Dion.
1: Selamat.
2: Sini ka di Sturbo Minimoa.
0: Woi, Sturbo kita on. Ikaw kau. Sta naga. Priority kan aku. Pina kesuun ketika ini gagal kun.
2: Ni apit mi dini. Nama lit mong gunmi. Ibaw ko nga hiligaw mga t-shirt nga parehano yun.
0: Uy! Sure ka gaw? Di ni mo pabayaran ako.
2: Libre na ko na ni mo. Talagsar ko mo, libre ni mo. Birthday ko ni mo last week.
0: Ulahi din ni ng regaluha di ay.
2: Basta, dala ko'y kwarta gaw. Priority ka. Fixan ka kanunay.
0: Wala yung problema, oy. Oh, sabay yung mato, ano eh. Say, gustong imno ni Heart.
2: Depende lang. Pwede coffee. Or, what's available din, ha?
0: Sige. Wait na, ha? Nang!
1: Yes, sir?
0: Dali ko na din, eh.
2: Bagong day yung katabang.
0: Ito mo ng karaan. Ibalik. Ipabalik ni Mama. Mamay na sinati na kumayo din eh.
1: Sir?
0: Pagpalit yung soft drinks ko to. Tapos, paghikay para panihapon. Uy, gagaw. Mo, Denise lang nihapon. Ayun lang gawin. Kay, kadistoro mo pata. Okay lang eh. What problema na?
1: Okay, sir. Ay, may problema, sir. Talag, sir. Pagkain na ibisita din, sir. Ay?
0: Sige. Kami bahala. Ang kwarta na ko dito sa cabinet, papaw. Kau ay bahala ito nang.
1: Sige sir, ako ng kwao din sa rap.
0: Sige. Dali-dali man lang, patabang lang niya.
1: Sige sir.
0: Tainin kita ni hapon karon. Eh, nagpaluto ko. Heart?
1: Yes, Lendon.
0: Basig, gutom ka na.
1: Oh, wala pa, oy. Okay pa.
2: Parihami, Ana. Kung gutomon ko, gutomon sab siya.
0: So, mana? Usa mo tinae. Ito, kuha ko gamay mainom ha.
2: Sige, mentras nagpaabot ha.

0: Oh, nabusog ka ra? Eh, mga untag restaurant.
1: Busog ka ayo eh. Buotan sip sila no, mga kaliwat ni mo.
0: Parehersap na mo.
1: Sige na. No, pauli na ta. Pandara ng sakinan. Jeric?
0: Mahal kayo, tika. I love you.
1: Jeric? Jeric? Jeric ka, nagsabot na ta ni Anna.
0: Heart. Dapat mo salig ka na ako.
1: Akong blouse? Jeric? Kaya po niyo mong t-shirt? Natasakyanan ang saba.
0: Kabalaga, di ta makita din ni Sud.
1: Jeric?

0: allerdings. Mismo sa sakyanan, dito na hitabo ang tanan. Wala ko na mapugni pa. Napukos ko sa pagtugyan sa kong kaputli nga tuniya. Pero lagi, ginauna na ako nga malamasap ko niya. Ginapafeel niya na love ko niya. Nung lading maayundagan sa kong pag-eskwala, tugon ni Jerry. Og lagi, wala na ko'y pangayo-pangayo ni Mama sa kong allowance. Tungod kay si Jerry Sab ang nag-support na ako. Nung lading ni Abot Cute nga, nag-third year college na ako sa Iligan. O kanya? Balik kag Cebu?
1: Yes. Pressure na ko nilang daddy nga. Pabalikon ko iskwala.
0: Pero, Jeric, dinay ka nalang day sa Iligan. Nindot ang mga school din eh.
1: May gusto nila. Naamagod po yung balay dito sa Cebu. Wala siya nagpuyo. Basta ay ikaw man ako. Magpundo lang ko kanunay din si Iligan.
0: Jeric.
1: Promise lagi. Basta giinan ako silang dad nga. Hangtod ka mo man. Dili ka panilgan lagbaya din eh.
0: Wala problema ang bayro nun. Ikaw akong kinahanglan.
1: Heart, please. Salig na ko. Mabali ko po, gusto lang kong tiwason. Aron doon nasab ko'y magpakita nila. Tanan ako maiksyon, ako nalang wala makauman. Basta promise. Mabali ko din eh. Okay?
0: Jeric.

kapit na gid ko, mahuman. Bula na lang. Mag-graduate na ko. Kung makahuman na kong eskwela, mutrabaho gidayon ko. Gito lang ko sa mo ang lugar. Mag-apply dayon. Gusto ko nga dito mismo sa mong lungsod ko magtudlo pohon. Ay, huwag niyo naman ay kapin. Hindi ka paglakaw ni Jeric. Mudretso na ko uli. Wala may klase last period na mo. Aro makaprepare na ko sa kinahanglanan.

0: nasabi.
1: Kadyot una, nibalik man akong kauban. Nalimtan sigurong make-up na sabi.
2: Hard?
1: Jeric? Jeric!
2: Kumusta na?
1: Ikaw ang kumusta? Karun ka lang?
2: Nabisi lang. Ipauli ko. Kinibaw ko nga. Graduating ka na.
1: Salamat. Abi kong dili ko ni mo ulion. Abi kong... Di ka na mo makahinumdum na ako.
2: Ano ko din taon? Anong mahitabo mo na? Oh, mula ko ka na?
1: Padong na unta. Pero naaman ka. Dinilang una ako. Mingaw ka ikunin mo.
2: Mas mingaw ko ni mo. Kaibaw ka?

0: Angelic.
1: May kabutangan na. Ang kaminganin mo.
0: Onsa na lang ako. Mas labaw ko. Nagimingaw ni mo.

Nung lading, nag-abot yun ang mong kahidlaw sa gusa. Tungod sa kamingaw, 1 year kapin. Nga wala ni magkakita. O kanya?

0: Jeric, dili na lang ba ka mo hulat sa graduation?
1: Dili na siguro. Mawagayang nag-advance ko tungod kay nasab ko isi kasi hon. Kinanglan sab nga bali ko dayon sa Cebu.
0: Ikaw? Pero okay lang ba? Pohon-pohon maka-adto ko ni mo sa Cebu? Nagbong o impita ka?
1: Ako na lang.
0: Ako na lang. Kinsa ni?
1: Wala.
0: Ambi una. Picture ninyo. Kinsa ni?
1: Wala lang na. Ambi na.
0: Kinsa ni? Wala ko ni mo tabaga. Wala. Nag-agbahin mo doha. Huwag din lang mo sa ka-picture. Kinsa ni? Kinsa ni mong babae, ha? Tumbag akong pangutahan na. Kinsa ni? Kung sa'y connection ninyo doon, ha?
1: Sila, really. Mabdus siya. Sorry, pero dilito yung, ha? May tabo ni. Nagkainom lang ko nito itong ora. Udilit na pwede nga. Pasagdan siya. Di na pwede nga. Magkagawas kong ikan niya. Tungkol kaya buntis siya na ako.

0: ako na sakit.
1: Sila, Guard.
0: Maudi ay makalika na mapauli. Ula pa kung masulti eh. Ang gusto ni mo. Napasahon lang yabon ko.
1: Sakto na. Sorry. Mahal di ka. Pero di na ko makagawas nini. Tili na ko makalikay niya. Huwag suod sa mga pamilya. Ang pamilya ni Lorelei.
0: Huwag ka sasama mo mga kortahan. Sakit ang imong giniw mo sobra. Sobrang

kanang nag-asa kaniya, misalig ka. Pero di ay, ang ending, masakitan ka lang. Sobra. Nung lading, hapit ko, nga wala makagraduate. Nung kililit na kumahimutang, dili ko makatog. Dagan ko kipamati. Imagine, doon na pinahitabo na maduha, auman ako mahibaw eh. Nga kaslunan na siya sa Cebu. Nung lading, wala kaputangan na.

dili ko happy. Mapauli man tuod ko sa amo, human ako din ni. Pero, lain akong pamilya. Bleh! Oh.

Nulading, nagbilin pagkakandumanan ang lalaking nagpasakit sa kondokan. Namabdos niya. Nulading, gisultian ako akong sa mga higala kaupan ako sa boarding house. Wala ko ilaing kasultian. Nashocks nila. Bukod kay wasla kay Bawa. Abi nila close lang ko naming managhigala. Tungod kay wala magid may laing gisultian sa mga relasyon. Nung lating, naglibo ko kung ansaon ako. Do dili na ko kayang maimong usa ka inahan pa, dili po ko andam nga tutuwara.

0: Ingin hanya dengan beti unggun memabdus embut kun makaya baka nakot ni.
1: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro-Bio Capsule na. Power 10 Pro-Bio Capsule. Ang Power 10 Pro-Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gutukola, cranberry o moringa. Power 10 Power 10 Pro-Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10. Power 10 Pro-Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Power 10. Power 10 Pro-Bio Capsule.
2: Pangalan ni Danugan Gris.
3: Matiyawan ako. Pangalan nga tinawag. Historia Aplido. Taga Bukid nun.
2: Kailan na yung edad ka rin?
3: 76.
2: Ano sa maayong epekto nini sa mga panglawas kanina mo pagpalit sa itong produkto? Power 10 Pro-Bio Capsule.
3: Maayo eh. Talagang sakit na kung nangakuha. Patungan din hindi alam nga sila to kape na kung dadal abi mangani na kung cancer kung kanila man pika din mo sakit ayo abi na kung cancer man kanila kung sakit eh sakit ilingi mong higa ko ako kasada kung uba kay sakit man hindi na ko kasada kung ulo ako itarunas unlan na namay si nakadungo ka ng lading kita tigra maminaw kong drama na eh nag-ibutay
2: ba so sa imang paggamit ano ma'am Power 10 Pro-Bio Capsule dako kining tabang sa kagaling
3: duge-duge nagigit yan ako nang ayo sa mga balatian
2: duge-duge
3: nagamit ani murag ko pa may tuig sukat paggamit nako pero di nako ako palit-palit ato magpita ba ko kay layo manggod siguro ka karton na kung paliton na ayo lagi akong sakit diri ay
2: sa imong paggamit og power
3: oh daghan akong supremin akong nagamit pero wa gyud ko maayo itong ang sakit diri di ako na ayo ani murag din nga
1: product power 10

0: daghan kayo kung nakasinitian na niya. Bahin sa power 10, ako ginagamit ana. Kaya akong tiyan magsuol, ayo maglaban akong ulo, na nakadungog man ko sa radyo nga, magamit lang og power 10, kaya aron mahupay ang imong labad sa ulo, o panglipong, di nakadungog man ko, nyari na yun ko dito sa kuhan, Aurora, palit ko og isa ka box. Isa kasimana na akong gamit, kada adlaw, buntag o to hapon, na ulian, nawa nga akong panglipong, ang sakit sa akong tiyan, o katong maghuhot akong dukan, nawa po siya.
1: Power 10, probiotic capsule.
2: To a choose healthy lifestyle, mokon ang atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron malikaya ng mga sakit nga resulta sa daot ng immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pulmonia, bronchitis, meningitis, pagubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga nagikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, nung lading radio station, ug sa tanang

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi'i, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel store.

0: at lauman o gabi. Permika Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Isip inahan. Kinahanglan gyud na ko ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan gyud na ko protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip estudyante. Kinahanglan na ko og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Bersag sa luyo sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
5: Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Adunay kini vitamin C para ligon sa immune system, nga motabang batok sa stress o sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
6: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.
7: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kompletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, o zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella, nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
8: Ang atong mga mata, gasa kini sa kaytas-an. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata, pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops, aduna kini Carmeluz Sodium, nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog, ug ang grabing kainit sa adlaw. Ata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw o klaro nga pananaw. Vescomac.
9: Pre, karabi na gyud ka uga akong panit. Uy, murag maglagot, nagyud ko permi ani. Napay akong lawas, nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidara, no?
10: Ayaw ka bala ka, Marie. Nakasulay na ba ka sa espesyal nga Haplas? Na ay mineral oil, lagundi o peppermint extract?
9: Haplas? Pero base normal ra na ang oil, uy? Di ko gusto nga mag-download akong panit. O di po ko gusto nga manimaho kog Haplas.
10: Bili ni siya basta-basta ng Haplas. Kay natural o herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint o lagundi. Makahatag og refreshing feelings. Og labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading essential oil.
9: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
10: Oo, walay side effects. Safe kaayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading essential oil.
9: Sige, so ayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
10: Mapalit ni siya sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
11: Sulayi ang natural nga Nong Lading essential oil.

0: Sir?
1: Kadyo doon na mag-storya ta. Linggo doon na. Doon ako'y nadunggan. Usa ka tinuot. Mabdos ka kuno. Huwag si Jeric ang amahan.
0: Sir, wala ko'y plano nga ipaabot ninyo na.
1: Yes, kay Bago. Pero doon ay concern kabahay niyo.
0: Sir, pasensya na. Yes, buntis ko. Ang nagkarelasyon mi ni Jeric.
1: Dili na mo itolerate magsama ni anak sa mong anak. Kung nagsulti ka lang daan, dili na ang

0: Pasensya ka na. Wala pa may maing buod karon sa kong anak. Suko ko niya. Wapas siya nahibaw nga, mabdos ka.
1: Salamat sab na ako, sir. Salamat sab na ako.
0: Ayaw ba sulay mong kagalingon? Sige, sige. Kadyot ko na. At tuwali kong driver. Og, ayaw lakaw na. Pinula ko yata rin mo.

Nung lading, gisuportaran ko sa iya mga ginikanan. Hangtod kong lang anak. Nung lading maayos sila kinaiya bisan pa man adalahan. Kada buwan doon isuporta. Wala git ko naglisod. Wala ko nakapa labad sa o ni mama. Gani, giabangan pa ko ubay pag uli na ko sa amua. Aron dili ko makahasol sa akong uyuan. Nung lading, himsog ang bata. Day nataw siya. Suportado sa pamilya. Sa akong ex-boyfriend. O kanya?

0: Ay, nakaulaw na mo ni Uncle Nemo. Kay pwede man mo atiman aning imong anak.
1: Auntie, dako na kay mong natabang na ako. Huwag dili ko gusto nga. Bisan sa kong anak, maglapat pang inyong o.
0: Wala kimi problema. Wa masay mi. Gikabisihan. Magsige na lang gamit pang marites diha. Kay wa mi. Gikabisihan, wa mi trabaho. Kung mo trabaho ka, kay doon na kamay na human, mag-apply ka man ka ha.
1: Sige.
0: At iba nun to na mong imong anak. Dako naman sabto.
1: Salamat, ante. Ayaw ka bala ka kay... Maghatang lang ko ninyo kadabuhan.
0: Ay, ikaw rin ko'y mag-iko ni anak. Pastilana, oy, kinsa may magtinabangay.

0: Okay, pabalik ko na po mapuhin para sa interview. Madawat lang unta ako. Okay na, kid. Mabalik sa anak ko. Next year, ma-eskwela nagsugod akong anak.
1: Heart.
0: Kung sa'yo mong ibuhatin eh.
1: Heart. Gusto ko mag-istorya ni mo. O gusto ko nga mulang tao sa itong anak. Pasailuha ko sa mga desisyon.
0: Human na to, Jeric. Human na ako ang hilakan ang tanan. Gidawat ko na. Nidilita para sa asag-usa.
1: Pero, marami makasalog dayon.
0: Sibot pa sabot ni mo. Pwede ba? Dili ka mo doon lang ko, Jeric.
1: Pwede pa tang ipadayon kining tanan. Gusto nilang daddy nga. Ikaw may kong dalon sa altar sa kami niyon. Mahal pa kaya punti ka ang tudkaron.

0: Yes, nasayop ko. Nagkasala ako nimo. Pero dili pa ulay ang tanan. Kung madawat ko nimo, doon ako yung nagsalayang babae. Magtinarong na ko.
1: Dili yun na nakadali, Jeric. Tungod kay... Doon na pa yung dakang mga kausapan ang tanan. Ang dili ko gusto nga mag-asa pa ni mo.
0: Heart! Andam ko magpaabot kung kanong saan ni mo dawaton pagbalik. Ayala ko balibaris pagdoa ko na sa itong anak. Huwag i-prove ni mo ha. Ikaw na. Mahal pag-iapon ti ka.
2: Hard!
1: Sir?
2: Gikuyugan ako ko na. Pukibag ako na ibuhang yun ni mo. Buutan ni. Bugtong lalaki na ko ni. Kibaw ko nga higugman ni mo. Tagay chance. Pero kung dili ka magdindali, basta magpaabuting akong anak.
1: Sige, sir. Ako na-unaon kus makadakan, una. Dili ko magdali-dali. Kung

halos ka na si Mana. Muato sa akong gipuy-an. Siya ang mabantay sa mga anak. Og lagi, dili magi kumusugot nga. Dito siya matulog sa bahay. Munang ini kahapon, gikan ko sa duty. Mulakaw na gina siya. Bakit niya?

0: Tuluga sa akong anak, oy. Ako sang i-check kung nangasarado na ba ang pultahan sa gawas. Uy! Jeric? Dini siya natog sa balkon? Jeric?
1: Oh, naulit ka na day.
0: Dini ka natog?
1: Sorry, nakatog lang. Mupaulint ako. Nagidahig daw ko dyan. Itulog ko maayo na nagpatulog sa itong anak. Sige, kay... Mawatan ako.
0: Wait, oy na. Susunod na lang.
1: Di ba? Bawal?
0: Dili na. Igo na nga. Imong ipakita na ako. Kibaw ka man siguro ka. Wala laing lalaki. Human ka. Nga mabiya na ako. Wala laing lalaki sa ako kasing-kasing.
1: Heart.
0: Ikaw lang kapon, Cherry. Dali din yung suot.
1: Heart. Tinuod. Kidawat ko nung pag-usap.
0: Wala yung rason. Nga dali kadawaton. O kinahanglan ka sa itong anak.
1: Salamat. Dili na ko sayangon kini Mount Chance. Siguradong malipay siya ng daddy, ani. Salamat, heart.

Nuruddin, nagbalikid ni Jerry. Lipay kay Emma Ginikanan, gipakasal dayon ni. Sa pagkakaroon, tulo na kabok ang mong anak. Nuruddin, nakaingan ko maswerte nga naabot ko sa ilang pamilya. Tugod kay Pisan o dilimi pareha kahimtang, pero buotan kayo sila. Pinangka ako nila. Doon na himong kumpleto ang akong gipangandoy. Sila ang nahimong hulip, wala ko'y maginikanan. Pero giila ko nilang tinuod nga anak. Sa akong bana, Jerry, salamat kaayo sa imong pagmahal. Bisan pa man nasayop ka sa unang higayon, pero imong gipamatutan. Nabuotan o responsable kang pagkabana o pagkaamahan sa atong anak. More power ni programa. Inyong magtatampo, heart.

Ako ito sugilano ni Heart taga Dumalinaw sa Buanga del Sur. Hello mga taga Dumalinaw, may pagpaminaw niyo diha. Salamat kaayo sa inyong walay puas nga pagpaminaw sa dumanan sa kagahapon, especially sa tong Sunder. Nagbalik yung sa mahigala. More na teknik diha. Dito rakas balkon matulog aron makonsensya ng imong uyab nga wa ka balikin. Ulaw malaki, lamukon man ka dito, wala yung mga teknik diha. Dito mga palangga, congratulations no? Namagay may yung anak ng mga kasinatian, namagay yung anak ng mga paghitabo sa relasyon. Importante nga karon wala na nagbinuang siya. Yung naman siya laing anak sa laing babae, no? Usahay manggod, namagay mga usahay nga matintal pod. Salamat kaayo. Ay mo kalimot ha, Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay basta na ka Power 10 Probio Capsule ganunay. Maintain niya 30 minutes sa lili pagkabukaon, aron dali o paspas ang epekto niya. Kauban ang atong gibansagang pinakalaming kape. Glacial coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Maintain sa clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami kay na nga coffee mga palangga. Lami nga makatagbaw sustansyag vitamina ang upatigbabaw. Ingon man ang Jassy Vitamin C plus Zinc di makatulog. Sulbad na nga problema. Maintain Jassy Vitamin C plus Zinc nindot nga tulog. Lawas nga baskog. Unya dili ka dili ka po yun. Mas makalahutay ang imong lawas kung mag-Jassy ka everyday. Mag-Jassy na everyday aron everyday okay. Nung laning essential oil haplas nga humot nga banuhot-suhot sa atong kaunran kaugatan nga pagkanindot kaayo mahigala ihaplas pamaol pamuypoy mga skin diseases skin allergies. Wag tang na nung lading essential oil apila po gamit ang nung lading turmeric balm nung lading relaxing oil partner na mga palanggay labi nag magbiyahe ka magpanlipong ka kabuhi unon hidhid ka lagamay na walang kabuhi marelax pa yung pamati ingman clay gel papaya soap pampagwapang sabon pangpahamis ang pakinis ang nakanindot niya kaputi ng mubagay ni mo pimples whiteheads blackheads dark spots dry skin uban pa. Panabun lang sa clay gel papaya with collagen and milk. 10 times power whitening. Siguradong imo magustuhan. Human ka manabun gamit sa clay gel brightening lotion. Aron kumpletong-kumpleto ang kahamis kaputi nimo. O nga itong Viscomac eye drops sa lang sa tinaw. Klarong pananaw patuloy ang inyong mata sa Viscomac ha. Kaya aron nga padayon ang katinaw. Komportable inyong pananaw. Alang sa tinaw. Klarong pananaw. Viscomac eye drops. Gromate para sa inyong mga kabataan. 1 to 12 years old. Batang bibo, batang ganado, batang utugan. Basta magka-gromate multivitamins ang inyong mga kabataan. Bright ang bata, taas, gana ang kaon, gana ang tulog. Healthy si baby dili sakitin. Nas mga butika, parmasa sa inyong mga lugar, available sab ni sa atong online store. Na ay link babaw sa atong live, available sa TikTok, sa Shopee. Nas mga butika, parmasa, nas mga clay gel stores. Especially sa mga sibyaan under sa NBS. Watay kong oras sa pagpadayon nga tusunahan. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw, inyong nunglading mayon. At agang tagdakong bili ang ato isigayon, aron magkinabuhi kitang malinawon ubabungahon. May adlaw may pagpaminaw, karatunan.

0: Jason. Power 10 Probio Capsule. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
1: Mila Baklay, nagpuyo sa Purok 3, Mati di Labo de Store. Nagpasalamat po sa Power 10 sa produkto ni Mang Lading. Kana Power 10 o Jase Clay Gel Coffee. Muna akong gigamit na nakadong ko sa radyo. Og salamat sa Diyos ngayon. Ulian Diyos ko. Unya ako giawag ang tanan nga kami nakaduong karon nga unta mo gamit sila ani kay ako na mild stroke mo ra gyud nakaayo sa akong panglawas karon nakalakaw jud ko sa tinuod. Salamat kayo sa produkto ni Mang Lading.
2: Mag Power 10 Probio Capsule na.
3: Power 10 Probio Capsule.
0: Jesse Vitamins.
4: Mga ka-Power 10, may gapagpabidaw na usap ka natong tanan. Welcome sa ito ang katulumanon na giya sa pag-ugban sa maayong paglawas, Dr. L. Palma na usap. Alang nini ka ito ang katulumanon, ka-partner kanunay ka nato sa ito ang programa. Ang ito ang Power 10 Probio Capsule Food Supplement, ang pinakakulba. Epektibo ka ay mag-Power 10 ang ito ang kapsula. Ang ayan ni mong i-consider sa matag adlaw, especially kung apektado nga bahin sa imuhang lawas. Mag-Power 10 Probio Capsule ka, kay advance tinsigud ang tao nga nag Power 10 Probio Capsule kaysa wala. Usa nga matabangan sa tuag nga Power 10 Probio Capsule kining gitawag nga pagkaguba sa tuang nga kidney. Atong isgutan baga Power 10 kining mga timailhan nga duna na tay problema sa tuang nga kidney. Nga kining gitawag baga Power 10 nga pagsaka sa creatinine. Ang creatinine baga Power 10 usa na siya ka basura nga produkto or gitawag natong waste product nga namugna baga Power 10 sa tuang lawas gikan sa normal nga paggamit sa kusog sa tuang kaunuran or muscles. Ang creatinine malagsama siya sa aso sa tua pa nga mugna sa bakina sakyanan. Only ang tua pul baga Power 10 nga kidney mo na mo filter sa lawas. Kuhaon ang creatinine nga nasdugo kay waste man na siya, basura man na siya. Kundi ay pagawas ka na pinaagi sa pag-ihi. Kung ang filter system na ito magka-Power 10, filtering system na ito ang kidney, mugana siya og talong, ang level sa creatinine sa dugo magka-Power 10 magpabilin nga normal. Apan kung ang kidney magka-Power 10 dili na kaayo mulihok, wala diha na ang problema kay ang creatinine dili na makuha o magpundo na kinimukuyog sa dugo bang musaka ang iyang level. Wala magka-Power 10, usas mga timailhan nga ang imong kidney dipiktuso na kung magpa-blood test ka magka-Power 10 unya minsaka na ang imuhang creatinine. Kagan ko mga pasyente ni ana nga muanhi sa kuha unya magpatambag kay ingnon sila sa doktor nga need na nila nga magpa-dialysis. Mao nang atong isgutan siya magka-Power 10. Unsa ang normal nga creatinine magka-Power 10 managlahi na siya depende sa edad. Depende po na siya sa gender, lalaki baka o babae. Kung sa kadaghan ang atuang muscle mass or kaunulan na ito, doon may mga dagko kayog unod, mga dagko lawas. Depende po na siya mga Power 10. Basta sa mga lalaki, ang normal nga creatinine level mga Power 10, 0.7 nga ito sa 1.3 milligram na deciliter. O niya sa babae po mga Power 10, 0.6 nga ito sa 1.1 milligram per deciliter. Importante natong hinumduman po baga Power 10 nga hilita ng taas ga creatinine kay tungod sa permanenting sakit sa kidney. Doon ay mga temporaryo na po baga Power 10 nga hinungdan sa pagtaas. Ang problema na kung always siya nagtaas. Doon ay mga hinungdan baga Power 10 nga masulbal na po ang pagsaka sa creatinine. Kung ato ang kulang ta sa tubig, syempre busaka yun na siya. Kinahanglan nga hydrated ta or kanunay ta magtubig baga Power 10. Kaya sa hypon, kung daghanta anang nga time, anang certain nga pagkaon na to, daghanta o karni nga gikaon, musaka po na siya. Kaya kung grabe ang atuang exercise, musaka po na siya. Kung doon natin mga certain nga mga medication, mga tambal, mga Power 10, musaka po na siya, makapikto po na sa function sa atuang kidney. Pero ang problema magka Power 10, kanang seryoso na yun nga pagbigay sa kidney, meaning nga nagitawag ng chronic kidney disease. Hinahinay nga pagkunhod sa function sa kidney nga makafilter siya, makasala siya sa dugay nga panahon magka Power 10, kini kasagaran tungod sa high blood pressure or kanang gitawag usab ga diabetes. Sakad makaguba sa ato ang kidney niya, musaka ng creatinine kay dili na makafunction ng ato ang kidney, diabetes magka Power 10. O niya, doon na tayo kidney infection baka or blockage baka, na ang infection magpawerten o mga bato sa kidney nakababag magpawerten sa pagdaloy magpawerten sa ihi nga mupataas sa creatinine. O niya katong giingon nato ganina nga high diabetes o high blood pressure kining duha magpawerten nga kondisyon mao ang nanguna nga hinungdan sa gitawag nga kidney failure. Kaya kidney failure magpawerten meaning ana kinahanglan na yun ka i-dialysis. O na nga dunay mga sintomas magpawerten nga makita nato nga dunay depektuso na ang kidney, kapoy ang imong lawas, dunay gitawag nga panghupong sa imong tiil, sa imong kamot, palibot sa imong mata, meaning ana dili na papagawa sa sobrang fluid sa lawas diya sa imong kidney. Uban pa magpawerten pag ihi o ginagmay. Kaya doon na tayo shortness sa breathing magpawerten o ginhawa na to umubo kayo. Kaya kanunay tayo matataw mo feel nagkasukaon. Basin doon na tayo mga problema sa tuang kidney. Kaya magpawerten ang tuang kapsula, doon na siya dakong katabang sa pagpaligon sa tong kidney plus paglimpyo sa tuang dugo. Kaya importante yun kayo nga doon na tayo tubig o minusan na to ang karne, ang mga tamis, kung doon na tayo pre-diabetic condition. Kaya number one, magaguba sa tuang kidney kung taas tag sugar. Muna limitahan na to ang pagkaon, dilita mo kaon ng mga snack. Pagkaon ta magpawerten is limits rice. Kung naanak ka sa dili maayong kahimtang, unya magpawerten probiotic capsule ka kay mo palimpyo sa dugo. Unya, may limit ang waste product na si mong dugo. Kaya dili mo sakag maayo ang creatinine. Unya mo paligon pag yun sa filtering system sa imuhang kidney. Kita igong oras pa lang sa pagpadayo sa unahan. Dr. L. Palma mag-iingon kaninyo lawas milawang bahandi sa tanan. At ang kapigan pinagis maggamit sa kasaligang Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement.
5: Power 10 Pro Bio Capsule, panglawas mo na sigurado.
6: Nung lading essential oil.
7: Ako si Crescentia Bacasmas, nagpuyo sa Purok Rosas, Kagawasan, Pagadian City. Ang akong edad si Tintay 2, paingon na og si Tintay 3. Akong gimintin mao ang kaning Power 10. Paggamit ako sa Power 10, walay kapoy ba? Himsog akong panglawas. Dayon, wala na tong akong sakit diri sa akong kutukuto nga ninggahi ba? Haplas nga ninong lading, usamang gyud ko ka manghililo, tanan-tanan, manawag man sila nako. Kanagyud mo'y akong gigamit. Ipahibalo ninyo nga ang product ninong lading, sure gyud siya nga naagid siya'y kaayuhan kung ligong gyud siya nga tambal para kanatong tanan. Product ninong lading, digin ako siya hikalimtan.
5: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
6: Nung lading essential oil.
8: Sa matagbuntag, pagkalamig yod sa atong paminaw kung kaoba na to ang usak ka init nga tasa sa kape. Pero mas lami sa paminaw kung ang kaping atong ginainom kay non-acidic na ug may health benefits pa. Kipaila-ila ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Wala kini sugar tungod kay ang nagpatamis na ini. Ang stevia natural sweetener. Lami nga makatagbaw sustansyang vitamin ang mupatigbabaw. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanang Clay Gel Store, ng lading radio station, ug sa tanang mga butika.
9: Magandang araw mga ka-Clay Gel. Nagahanap ka ba ng tamang impormasyon para sa mas malusog na pamumuhay? Narito na ang programang magsisilbing ilaw at patnubay mo sa usapang pangkalusugan. Ito ang Gabay sa Kalusugan. Isang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan, praktikal na mga tips at mga payo mula sa mga eksperto upang mapanatiling malakas ang katawan at malinaw ang isipan. Hatid sa atin ito ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tagagawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang ibang klaseng kape na nakatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, handang umalalay at maghatid ng tamang kaalaman na makatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, ang tamang kaalaman ang susi sa malusog na pangangatawan. Narito na ang ating palatuntunan, Gabay sa Kalusugan.
10: Hello mga ka-Clay Gel, good day sa inyong lahat at welcome sa ating pagsasama sa ngalan po ng kalusugan. Ako po si Mr. Kape. Andi dito na naman po itong ating palatuntunan makapagbibigay ng dagdag tulong sa inyo nang sa ganun po mga kaibigan tayo po magkaroon ng mas magandang kalusugan. Sa pamamagitan lamang po ng pagkakape, ng kapeng totoo pong nakatulong. Ito pong mula po sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, kung saan po mga kaibigan ang kapeng ito ay punong-puno ng mga bitamina, minerales, mga nutrients at kung ano-ano pa na talaga pong mas nakakatulong sa ating kalusugan. Taglay nito mga kaibigan, ang pagpapalakas ng ating enerhiya, pagbibigay depensa gaya po ng pagpapalakas po ng ating mga white blood cells, na kung saan po mga kaibigan ay malaki po ang itinutulong nito sa ating kalusugan. And at the same time mga kaibigan, maganda din po ito para po makapag-lose ng weight. Alam niyo po ba mga kaibigan, ang chia seeds ay malaki ang idinudulot na tulong nito para po sa ating pangangatawan. Lalong-lalo na po sa pagpapababa po ng ating mga timbang. Tandaan po natin mga kaibigan, lalong-lalo na sila tito, sila tita, o kaya naman po sila mommy, daddy. At pag dating ng mga 40, kung minsan mga kaibigan nagbo-blow, no? Lumalaki sila lolo, sila tito, sila tita, no? Bigla na lamang na nagkakaroon ng sobrang weight. Ang problema na ito mga kaibigan, yung mga kaibigan din po natin, na masasabi po natin na mula pa po nung baby sila, eh talagang malulusog na, no? Medyo may katabaan na. Ang tendency mga kaibigan, nagkakaroon tayo ng tinatawag nating obesity. Kapag ka tayo po ay medyo obese o yung medyo mabigat po ang ating timbang, napakarami po ng maaring peligro na ating pong maranasan. Gaya po ng pagkakaroon ng chronic diseases. Lalong-lalo na itong tinatawag po nating high blood pressure. O kaya naman po mga kaibigan, magkaroon ng problema at magkaroon tayo ng pagtaas ng sugar level. At aside from that, delikado rin po ito para sa ating mga paa. Dahil maaring tayo po ay magkaroon ng mga tinatawag po nating problema doon sa ating mga buto. Tandaan po mga kaibigan na ang chia seeds na nasa ating kape na clay gel coffee mix ay napatunayang maganda at mainam at talaga pong nakakatulong. Dahil ito po ay napatunayan na ang chia seeds ay nakapagpapababa po ng timbang. Sa pamamagitan po yan ng pag-dry ng ating mga fats at ginagawa po itong pawis. At the same time, mas napalalabas po natin itong ating mga taba sa mas natural po na paraan, which is yung pagpapalabas po ng ating dumi, pag-ihi, and at the same time, hindi pong pagpapawis natin. Tandaan po, ang kaping nakakatulong sa weight management, ang ating pong clay gel coffee mix, na kung saan po mga kaibigan ay maganda po ang idinudulot na tulong neto para po sa kalusugan natin. Ang clay gel coffee mix mga kaibigan ay mabibili na ngayon sa mga butika. Hanapin lamang po yung blue labeled na kape na clay gel coffee mix, na kung saan po mga kaibigan ay talaga pong maganda at mainam sa kalusugan. Dahil kapag tayo po ay nakapag-clay gel, para pong na-achieve na natin yung sarap ng totoong kape, and at the same time, nakakatulong pa ito sa ating kalusugan. Dahil ito ay puro, natural, at talaga pong napatunayang maganda at mainam sa kalusugan. Clay Gel Coffee Mix, gawa po yan ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mabibili na po sa mga butika.
9: At yan, nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Gabay sa Kalusugan. Naway may baon kayong kaalaman at inspirasyon upang mas lalo pang pangalagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pag-iingat sa katawan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. May gawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang kapeng may tulong sa ating kalusugan. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay Gel Coffee Mix.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ikaw nagpaminaw sa pinakabago, pinakaraguna o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM.
2: Light FM.
1: Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music and entertainment.
2: Your news and music authority.
1: In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM.
2: Light FM.
1: Ang radyo sa katawhan.
3: Misteryo de variasyon. Sige. Mga malangga sa bongga si Bugay.
4: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
3: Usa na lang sa kapsula nga akong ginindin sa kada adlaw. Kada adlaw sa kapsula nga akong gigamit. Power Pin Bio. Motoy kanunay ako karon akong ginindin. Ang akong gibatin nga hanaw gumikan nung gading sa Power Pin Bio. Muna akong ginindin. Hindi ko magpabiya.
5: Power 10 Probio Capsule. Ato kining i-maintain. Katuluso sa kaadlaw. 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule aron makumpleto ang bitamina ug minerals nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Bahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta matiun ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong paminsal matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power 10 Probio Capsule. Normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule. Kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
6: Alisa sa hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya. Nitaas. Kanana, mato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nano ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga samantala ko nung sa una murala sila mga tukog. Nga matong mga tanan sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So mato nga kananingon ko nga nindot yun ang growmate. Nalipay ko ng lading ba kay sa una mong gusagag may pa sila naguol ko ba kay lisod pa kanun. Di yun ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, glory to God. Bisan pagwa may sudan. Bisan o bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat. Salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kayo.
7: Growmate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatanggad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to go, Growmate na!
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
8: All music.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag imported, apanggaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dali mawala ang smell, ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants, ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humot nga dugay mawala, siguradong lingiun jud ka sa kahumot.
2: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jazzy alang sa iyang bana nga dunay bato sa abdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang abdo. Atong paminaw.
3: Ako si Irene Minyo Savilia. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din. Og ni nung lading unang-una na problema ko sa kumbana kay hindi na ibato sa abdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din akong gigamit ang product ni nung lading Power 10 itong kape o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit na utasang sag utro. Salamat kasi Ginoo nga ang iyang na nabili na lang siya ang abdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo usab ni nung lading sa iya mga product na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom nako pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iya mga balatian. Salamat isa tanan.
4: Power 10 Power 10 Probio Capsule
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
5: Jazzy vitamin C plus zinc.
6: Jazzy
7: ako Christina Flory Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Gel Coffee Mix, sa termino pa din ako mainom, tungod kay nakabatik ko sa pagdrama ninyo, pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamit yun kayo siya, so first yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
8: Clay Gel Coffee Mix, lamit na, magkaayo pa. Clay Gel Coffee Mix.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
9: Oh, music.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Clara, 52 ang edad. Galis sa gugod drive kong gabi tungod kay sulawan gugod sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong katagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana, yun daw kung may katarata. Gisulayan ako ang I Care Gold o I Care Drops. O sa kabo na akong gagamit o mindot guys siya. Magadad na ako darong sa gabi. Matabasa na po ko o gagmay mga lisulay ninyo ang I Care Gold o I Care Drops.
1: Care Gold Capsule.
3: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
5: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
6: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
7: Ako si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Rangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ang Mega Pure Capsule, dili ko maka halos makabawas. Sa nakainom na ko Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hay katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Health, health, health! Alert!
2: Kauban si Doc June Alcizar.
3: Usaka Doctor of Naturopathy.
2: DOH PITA.
3: Certified Naturopathic Practitioner.
2: Certified Well-Being Partner.
3: Member sa IIPA.
2: Kun International Iridology Practitioner Association.
3: Philippine Academy of Naturopathic Medicine.
2: UG sa ANA.
3: American Naturopathic Association.
1: Health, health! Alert!
4: Ang epektibong eye care capsule. Ang capsule lang gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo.
1: Eye Care Gold!
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Health! Health! Alert!
5: Kahibalo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante ka ayong nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao kana ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa-epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa Eye Care Gold mopakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase ug superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw ug matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw. Sulayi ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Health! Alert!
4: Eye Care Gold ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata.
5: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. But pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops. Og labi na gyud ang Eye Care Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo.
1: Eye Care Gold.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata.
6: mapalit sa mga butika.
7: Eye Care Capsule ug Eye Care Drops.
8: Ako si Reyes Guerra, taga Magapo Mati. Nag-antos ko aning right side na ako nga mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag bunya, dili na ko kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang gi-suggest nila kay Eye Care nga drops o capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat gid kaayo sa Eye Care.
6: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog og maski pa epektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
9: Oy Mare, asa man ka paingon?
10: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
9: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
10: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
9: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
11: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high
12: and we were so. Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o daily hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako si Norhaya Ali, 13 years old, nagapuyo sa Cotabato City. Usa ako ka estudyante. Bilang isang estudyante, kailangan ko gyud mag-inom og vitamins kada adlaw para iwas ko sa sakit nga COVID-19 sama sa ubo, sipon, lagnat og para taas akong resistensya. Nag-inom ko og Mega C Plus adlaw-adlaw same sa ako nga estudyante. Mag-inom ka mo perme og Mega C Plus, daghang salamat.
1: At sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
5: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo. Kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Teresita, 73 anyos, ug nagpuyo sa Pungol Basag Pag-asa Alabel, Sarangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan, pero sukat lang ako sa Mega C o ginukunan usab sa Mega Pure Capsule na wagtang ang tanan kung gibati.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
7: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kaya ng feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kaya every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Mihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adipara, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa ka bulan, ako na matiktan. Bisan dili na ako mag-adipara, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa wala na good ko magamit o antipara. Mao nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Nakapalit ko po sabon nga Cligel.
4: Mm-hmm.
3: Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos. Pagkahantod pagkahapon, price pa kayo ang naong ba?
4: Oo, oh, bakit sa amin ni ma'am? Si?
3: Diri sa SMD po, sir.
4: Ang singalan na to, ma'am?
3: Terry po, Terry.
4: Terry.
3: Ubuga po.
4: Ah, sige, salamat mo ha.
5: Clayjol Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uguban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon, pinaagi sa Clayjol Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Clayjol Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Nausaw ko eh. Ganit mo lang kong giyobo. Sipon, sakit pag hindi ako diyan. Ang labad pag hindi ako go.
2: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
1: Unsa?
2: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
3: Jassy Vitamin C plus Zinc.
2: Jassy Vitamin C plus Zinc.
4: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
5: Karong panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na.
6: Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotukola, cranberry ug moringa. Power 10.
6: Power 10
5: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
6: Power 10.
5: Power 10 Pro Bio Capsule. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Cataract?
2: I Care Gold.
1: Pterygium?
2: I Care Gold.
1: Astigmatism?
2: I Care Gold.
1: Glaucoma?
2: Mag I Care Gold ka?
1: I Care Gold.
2: Ang maski pa kusog, maski pa epektibo.
1: Yung kapsula para sa mata.
2: At dunay superior antioxidant.
1: Para sa mata.
2: Sama sa lutein.
1: Vitamin A.
2: Vitamin E.
1: Vitamin C.
2: Zinc.
1: Og maski pa kusog sa pilberry. Berry extract.
2: I Care Gold.
1: Ang kapsula.
2: Ngagihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula.
1: Para sa mata.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Para sa epektibong nga kombinasyon,
2: inom og I Care Gold.
1: Og patuloy
2: ang mga mata sa Japan-made FDA-approved I Care Drops.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Ako dahil si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom, ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan, unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon, epek sa ako ah.
5: Ilang kakapsule imong giinom, ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule?
4: 20 ka-capsule, ma'am, sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon, ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mauna ni ako ang ginamaintain karon, ma'am. Sa mga wala pa nakasulay, ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati. Mag-take na mong Mega Pure Capsule, sulayin ninyo.
5: Daghang salamat, ma'am!
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
6: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Glagel Coffee Mix. Karun, normal na.
7: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo-testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Rubayo o Glagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
6: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: Glagel Coffee Mix.
8: Wow.
9: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: Ako, Regina Flory Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa clay gel coffee mate, sa termino ko din ako mainom, tungod kay nakabatik ko sa pagdrama ninyo. Pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamit yun kayo siya, so pag yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
2: Clay gel coffee mix, lamit na, magkaayo pa. Clay gel coffee mix.

0: Makeup Pure Herbal Capsule, nangawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarecommender sa tanan nga namati. Na magsulay mo aron inyo sa mga eksperyensyahan. Nga diin na maayo gayud ako sa akong ginati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ila iinom kanila Mega Pure Capsule.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
2: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, tinina kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Mihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adipara, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Bisulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usaka bulan, ako na matikdan. Bisan dili na ako mag-adipara, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa wala na good ko magamit o gantipara. Maong nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
1: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, tinina kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako si Norhaya Ali, 13 years old, nagapuyo sa Cotabato City. Usa ako ka-estudyante. Bilang isang estudyante, kailangan ko yun mag-inom og vitamins kada adlaw para iwas ko sa sakit nga COVID-19 sa mas ubo, sipon, lagnat o para taas akong resistensya. Nag-inom ko og Mega C Plus adlaw-adlaw, same sa ako nga estudyante. Mag-inom ka mo perme og Mega C Plus, daghang salamat.
1: At sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo. Kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Teresita, 73 anyos, ug nagpuyo sa Pungolbasag, Pag-asa, Alabel, Sarangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan, pero sukat lang ako sa Mega C o ginukunan usab sa Mega Pure Capsule na wagtang ang tanan kung gibati.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Dugay na baka nangita og solusyon sa imong gibati sa lawas ug karon paminawa ang tinuod nga kasinatian sa natabangan sa atong CMD ni Health Code International.
2: Magdiagnose sa doktor tang cancer stage 3 measuring 0.7 plant 0.3 ang width niya. So nilata na gyud akong dila. Ni-advise ang doktor nga ipaputol ang akong dila, maggamit lang ko NGT para kuno nga kanang makuan ang pagkalata. So, ako ni sugot oy, ingon ko bahala nila mamatay ko basta kompleto lang ko ang kondila. Igawas ko sa hospital ni uli and minom ko si MD and ang ako ang kalagsik na sa akong kalawasan na tuloy-tuloy na siya o ka-improve. Na-feel man ako nga naa ang tayuhan gayon. Maganit ko kay makasulti na ko, makatabi na ko, di ko katabi sa una. Karon praise the Lord, na ang akong dila, di makukasulti. Karon sige ko inom.
1: Si MD git lamang. Ang atong CMD ni Health Code International, available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
3: Introducing K's Fragrances, taranis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Pusga ng tataya, sa'yo pa kayo sbuntag, nagdaro na mas masakan. Doon kay lagkapi na kulading. Maong baskog og lagsik akong kalawasan karon. Ha? Unsa nang kapitay? Clayjel Coffee Mix.
2: Clayjel Coffee Mix. Clayjel Coffee Mix. Mupa kondisyon, mupa baskog og mupa kusgan pagyud sa atong kalawasan.
1: Wow, kanindot sa kugipati tayo pa yung nga nakainom kong Clayjel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction.
2: Mao ka na nakanindot sa Clayjel Coffee Mix, makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs., di na siya puton.
1: Tinood ka tayo paing, kay pagulin ako sa bahay pagkakadlaon, perting kondisyon ang yapon sa akong kalawasan. Maong si Mrs., pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
2: Sala all, naka Clayjel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
3: Clayjel Coffee Mix.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-antos sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
6: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Rangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ang Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hagatulo sa Osaka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega Pure Testimony.
2: Ako si Joel Idoki, usa ka angkorman sa radyo sa dugay ng panahon. Aduna ko insomnia kaniadto tungod lagi sa trabaho nga dugay makatulog. Ug mao gina ang akong problema. Ako ning nadunggan tining Mega Pure Herbal Coffee Mix 12 in 1. Una-una nagdipig ko motuo sa gikaingon nga makapatangtang og kanang insomnia, constipation, no mulikay sa UTI. Sa diha nga ako nang gisulayan. Ako gyud na nabati ba nga adunay kausaban bisan pa man lang gani sa tulo ka adlaw. Ako pud ni siyang giimnan og duha ra ka kapsula sa Mega Pure Herbal Capsule. Ako yun na tagamtaman nga nausab ang akong paminaw sa panglawas.
1: Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 o Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong masuking butika.
3: Day, aniya gagod ni mo, Day?
4: Pagpuyo na gudong, ikapuy bayak ko.
3: Naunsa naman ka, Day? Irritable naman ka karun. Na ay Terramax Capsule, oh. Tisting eh.
4: Terramax? Di ba sex enhancer man, ha? Daw bi atong tistingan?
3: Dili lang siya sex enhancer, Day. Mutabang sab siya sa mga kababaihan. Sama ni mo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalma niya ang lawas o ang utok nga irritable o skin dryness.
4: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay misis.
3: Alad, Day. Di ano niya magkagsamot, Day?
4: Tungod ni sa Terramax capsule dong. Unsa man, sugda na?
3: Alit na!
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa akong magdahom. Nanambok na sila, o niya. Itaas. Kana na, mga to lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nanong ko nung, ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga mo tong mga tanan sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So mo to nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalipay ko ng lading ba kay? Sa una mong gusto, gagmay pa sila. Naguol ko ba kay lisod pa kanon. Di gud ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, glory to God. Bisan pagwa may sudan. Bisan o bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kayo.
2: Grooming Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at higit sa lahat, good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grooming na!
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
5: Ako si Maria Teresa Iguer, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. Sa Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan, sukad nga ako nakainom inini, dali na ako makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog ng inip sulpat ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni init, testingin ninyo, sinati ninyo ang akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon nako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian nako ang I Care Gold ug I Care Drops kay mao pud ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an, niayo ang akong panan-aw ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong panan-aw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
1: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako dahil si Lovely Trish Tumbaga, 35 anyos, taga Zone 4, Block 2. Una jud nga hinungdan tungod sa akong ubo nga perti namang dugaya, wala nakatambal akong giinom, wala mang good jud ko na ulian. Uy, di ko katarong og tulog kay sakit iubo kay gahi, gasakit na gani akong dughan tungod ani akong ubo. Nadunggan ra pud nako sa inyong radio ang Mega C Plus, gisulayan ra nako og 21 kabuok Mega C Plus, tag 3 kabuok taga adlaw akong giinom. 3 pa lang ka adlaw, nitagalkal na akong ubo nya na inigawas nga plema karon naulian ako. Ang Mega C Plus na jud akong ginainom adlaw-adlaw bago ko muadto og trabaho. Awhag na ako sa tanang nakapamati sa akong testimonya, sulayin ninyo ang Mega C Plus. Dako jud natabang ang Mega C Plus Sodium Ascorbate sa ako ah.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga Mabuhay. Kadtong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon. O kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom. Inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
6: Pila ka capsule imong giinom, ma'am? Ay hanin mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule.
5: Sukad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga na ay mga tibugol nga ninggawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Power 10. Power 10. Probio Capsule.
2: Ngayong adlaw ng lading. Ako si Joseph Ingracia, nagpuyo sa Lintogo, Tumiara. Nagpasalamat ko sa imuhang herbal na Power 10 nga naayo ko. Akong hubag nga sis, dapit sa wala sa akong ulo nga ibutog yun sa Power 10. O salamat, gabi na sa atong labang makagagahong nga iyang ibindisyonan, ipanalingan ni imong mga tambal. O dagang salamat ni ining tanan. Akong ipasalamat o testimony ko ni mo nga naayo ko. Salamat kayo.
3: Power 10 Pro Bio Capsule, alak sa mga gihang binbalatian. Tuma sa Power 10 Pro Bio Capsule, ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos na balatian. Power 10 Pro Bio Capsule, buhat ang kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Terramax Capsule, lumalabas ang lakas. Sigurado, Terra to the max.
5: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan. FDA approved.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: iCare Gold Capsule.
2: Dihay usa ka adlaw, grabing babad na akong cellphone.
3: Kay sige og dula ba?
2: Ana ko mama nga pulado kay akong mata.
3: Tanaw na ko salamin.
2: Murag na ay ugat nga ni buto.
3: Ula kaayo.
2: Kulbaan ko maoto nga undang dayon ko og cellphone.
3: Unya si mama,
2: naaman iCare Drops.
3: Yang gipatuluan, unya gipainumbog ko niya og iCare Gold.
2: Dagmata nako, murag way na hitabo.
3: Pasalamat jud ko.
2: Moto sukad ato.
3: Limited jud ko og cellphone.
2: Kay makadaot jud ay sa mata.
3: Pero pasalamat jud ko sa iCare Gold og Drops.
4: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
5: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itum-itum sa panit ug pekas nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok ug tiil nga di kapugngan. Sakit sa panit sama sa buni, up-up makapawala sa blackheads, whiteheads ug makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples nga problema sa mga kabatan-unan, mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o daily hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako si Norhaya Ali, 13 years old, nagapuyo sa Cotabato City. Usa ako ka estudyante. Bilang isang estudyante, kailangan ko yod mag-inom og vitamins kada adlaw para iwas ko sa sakit nga COVID-19 sa mas ubo, sipon, lagnat o para taas akong resistensya. Nag-inom ko o Mega C Plus adlaw-adlaw same sa ako nga estudyante. Mag-inom ka mo perme o Mega C Plus. Daghang salamat.
1: At sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ako daay si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon, effect sa ako ah.
6: Pila ka capsule imong giinom, Ma'am? Ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule.
5: 20 ka capsule, Ma'am, sa Mega Pure capsule akong nainom jud. Tapos karon, Ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mao na ni ako ang gina-maintain karon, Ma'am. Sa mga wala pa nakasulay ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati, mag-take na mog Mega Pure capsule, sulayin ninyo. Daghang salamat, Ma'am.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, tinina kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

kinakali gre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

lang sa kanila ang likas na masama. Bakit sila'y nasa piitan? Bakit sila'y nahihirapan? Ang awiting pito'y isa lamang kasagot.

0: Mau to ya akong lady. Guwapo kayo, moderno, hit pag yun na kayo.
1: Day, moderno. Mote mo lady, mingaw man.
0: Si mingaw? Wala kumang ganit imo.
1: Ano akong lady, paminawa ha?
0: Eh, ano siya man?
1: Paminawa ni kay Allegri ni. Ah.

0: Lady. Ano na ako, Lady? Alegre.
1: Alegre. Karaan na to? Karaan ko man tumampor?
0: Di sa karaan kay Alegre man.
1: Alegre. Ni ay akong Lady. Paminawa ni. Kay paras mga baggage, paras mga teenager, paminawa.
0: Sige.

0: Mario se lame la
1: kaya
2: sa akong lady. Ito yung lady nga. Ganahan sa tayo mga lady. Labi na mga titigin. Ganahan na ito akong lady.
1: Ay, wala siya ko ganahe. Mingaw gihapon.
2: Mingaw? Ikaw gani ka. Wakal may lady diha.
1: Napa, oy. Maminaw ka.
2: Ang saman.
1: Alegre gihapon.
2: Be,

0: Lady. Lady Greg. Nang anak pa.
1: Lady. Tingnan mong lady nga. Binata ang maintahon to.
0: Masa'y binata. Ang imo tiniguwa.
1: Tiniguwang?
0: Murat ang tawa ng ipon.
1: Lady, wa na lang tayo, Lady.
0: Masa man?
1: Wa na, Lady. Gentleman na lang.
0: Gentleman na yun na po.
1: Gentleman na ito.
0: Sige.
1: Gentleman ha?
0: Ah.
1: Sige.

0: katumong sa dakong buho. Oh, mautong kantang na akong gentleman. Kanang gentleman, aron ka masayod, na ispatan ka na sa Amerikano, pagka-ispatan na, gindala sa Amerika. Pag-abot sa Amerika, gibuhatan ka nagplakas mga Amerikano, minsan gibaligya sa market, hurot!
1: Hurot?
0: Hurot! Ah! Hinyak, pag-umana na, gindala na po si Rupa.
1: Yan pa?
0: Pag-abot si Rupa, gibuhatan ka na sa plaka, dito ka ng gentleman. Pag-abot, gibaligya na po sa market, hurot!
1: Hurot yabon?
0: Hurot! Ah! Hinyak, gindala na po dito na sa Australia. Pag-abot sa Australia, gibuhatan na po plaka sa mga Australiano. O niya, gibaligya sa mga recruiter. Pagbaligya ko, astang huruta!
1: Hurot yabon? Hurot!
0: Pag-abot sa Afrika, pag-abot sa Afrika, gibuhatan na po plakas mga Afrikano. Pag kuman, gibaligyan na po sa mga recall bars, ay hurot!
1: Hurot, Japan?
0: Hurot! Gibalik sa Pilipinas.
1: Pilipinas?
0: Gibalik na sa Pilipinas, gibuhatan na sa plaka ko, sabi rin.
1: Ah, buot plaka?
0: Oo. Pag kumagbuot plaka, gibaligya sa market.
1: Gibaligya?
0: Oo.
1: Unya na hurot?
0: Wag yun mahurot.
1: Ah!

0: bata, o ba nagtukar ang atong kumbong? Ah, karon, andam na mo ha, ikat to katig mo. Ano niya?
1: Kusi

0: Darling, darling, tiglang ako.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
2: Manghigala, pamina mo bayo. Nindot ganing tingog ako na. Pati gani, yoyoy na.
3: Dapat niya, oy. Manghigala, ayaw mo ka to ni Max, kay Bukbuto na. Ako ituhuin ninyo kay Mistiso ko. Kala siya, bisaya mo lang na.
4: Max Orman, Yoyoy Bilyame, at iba pa.
5: Ako'y probinsyanong dukha, ang dumayo ng Maynila.
4: Best of your novelty hits.
6: Swerte ko, swerte ka, pare ko. Kay karon dirtilok ang uso.
4: Best of novelty hits. Max Orman, Yoyoy Bilyame, at marami pang iba. Musikang walang kamatayan. Best of your novelty hits.

0: aku na. Baktiga ni, yoyoy na.
1: Sabi niya, oy, mangyagala, ayaw mo ka to ni Max kay Bukbuto na. Ako'y tuhuin ninyo kay Mistiso ko. Kala siya, bisaya mo lang na.
2: Max Orman, Yoyoy Bilyame, at iba pa.
3: Ako'y probinsyanong dukha, ang dumayo ng Maynila.
2: Best of your novelty hits.
4: Swerte ko, swerte ka, pare ko. Kay karon birtilok ang uso.
2: Best of novelty hits. Max Orman, Yoyoy Bilyame, at marami pang iba. Musikang walang kamatayan. Best of your novelty.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Manghaygana, pamina mo bayo. Nindot ka ning tingog, ako na. Pati gani, yoyoy na.
2: Labi di, oy. Manghaygala, ayaw mo katuwa ni Max, ay mutmuto na. Ako'y tuwi ninyo kay Mistiso ko. Kala siya, bisaya mo lang na.
3: Max Orban, Yoyoy Bilyame, at iba pa.
4: Ako'y probinsyanong dukha, ang dumayo ng Maynila.
3: Best of your novelty hits.
5: Swerte ko, swerte ka, pare ko. Kahit karun, dirtilok ang uso.
3: Best of novelty hits. Max Orban, Yoyoy Bilyame, at marami pang iba. Musikang walang kamatayan. Best of your novelty hits.

0: Narinig mo na ba ang awiting ito?
1: Ano ang gagawin kapag wala ka na?
0: Pamilyar ba ito sa iyo?
2: Pababayaan mo kayang masayang na lang.
0: Gusto mo? Balikan natin sila. Ang pinagkakaguluhan noon, awiting walang kamatayan, ang inyong Pinoy Classic.
1: Ano ang gagawin kapag wala ka na?
0: Balikan, pakinggan, namnamin, Pinoy Classic. Pinoy Classic. Pinoy Classic.

Okay, so iba ka sa lahat. Itong oras, mga kaibigan, na wala Shetty Kenzie na. Okay, dali lang yapot sa itong numero ng FM na dali sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 and Ferret Radio, of course, pero po dali sa 90.9 Light FM. Okay, sa mga naminaw karon, mga kaibigan, so once again, no, mayong morning and a happy Sunday sa tanan. Okay, so adlaw karon nga Domingo, mga kaibigan, kundi in. Para itong mga kaigsunan, itong mga kaigan. Okay, so nagbisibisan karong adlawa. Okay, syempre. Okay, time na maging sa pamilya, mga panggang. Oban po nato, no, naadya sa mga tagsa-tagsa nga mga simbahan. Okay, isang alalan sa to ang kauban, no, na si Lolo Joel Tres. Kundi yun, siguro, no, napapasiguro sa nagbiyahe pa. Or, abot yung nag-duty ba si Lolo karon, mag-duty ba, no? Sa tarantaran, mga namina, no, obanin nyo yung mga panggano hanggang alas 9 po tayo. Okay, sa mga naminaw karon, sa mga gusto magpapit sa mga mensahe, na may mga request. Okay, more of Pinoy classic na mga pangga, no, sa mga kaigan natin. Okay, so mayong morning, no, sa itong mga namina karon sa Davao de Oro, Davao Oriental, o particular na sa mga kasakupan, no, dari sa Davao del Norte. Okay, so musta man inyong kabuntagon or inyong musta inyong adlaw karon, kabalokong ang uban karon nagbisibisihan na jud, no, silang mga sa mga buluhatuan. Okay, so mayong morning sa tanan. Okay, labi na good, no, sa itong mga naminaw karon diyan sa Santo Tomas, Tagum, and also sa itong mga naminaw karon diyan sa Carmen, and Tuburan, Mawab, o diyan po, no, sa Maco area. O sa itong mga naminaw, no, particular sa tanan mga kabarangayan, sakop, no, diyan sa Panabuan, sa mga panggano sa inyo ang tanan. Okay, maayong pagsikay-sikay, no, para pamahaw. Pero tanong ko lang po, ha? Okay, ang uban natong mga kaigisuno, no, namahaw na ba? Ha? Okay, medyo, sabi na ko dili ko makapastugi kag tuganay hantod Panabo. Ha? Okay, may gani, no, bihira lang atong mga sakyanan, ha? Okay, so late yun gamay, pero padayon lang gihapon ta mga pangga, ha? Eh, siyempre, matag Domingo natin mga programa. So, isa rin tanan, no, sa mga taga-Panabo, sa mga na-affected, no, sa tuwang brand out kagabi. Eh. Okay, gabi pa rin nag-start to hantod mga siguro, mga quarter to seven, nabalik ang atuang, ang atuang kuryente. Okay, medyong maupod, no, dugay-dugay ko ng kamata kay mga ano po sa oras ko nabalik og tulog kay grabe yung daghan kay glamok, no? Perteng iganga. Then siyempre naginusara si Tekla sa panimalay. Then murag napog ko sabay sa kahadlukan kay perteng ngit-ngita. Okay, no, sa tanag-tanag. Okay, sa mga naminaw, no, so ba ninyo kung mga pagano sa tamanta alas 9. Okay, dali lang gihapon sa tong programang Pinoy Classic. Okay, sa mga naminaw karon, mga pangga, no, sa mga naada, sa mga gusto magpamit sa mga mensahe, namoy mga request, no. Again, ang ato ang okay, ang ato ang text and number 09190. Okay, okay, okay, salamat. Uy, ano na po dito, no, hook up data karon sa Kibawi. Okay, sa 94.3 Light Light FM. Uy, salamat to, chat out to si Rita Family, okay, ha. Okay, sa Rita Building. Uy, salamat dahil sa mga taga-Kibawi, 94.3, no? Di ano sa to ang technical, no? Di ano kang Sir Kelvin, of course. Nadya po doon na may nakaroon dahil si Tatay Paing, ha? Okay, salamat to dahil taga 94.3. And also, okay, sa to ang, uy, ito ang acknowledge ng ito ang buta na itong Big Boss. Once again, salamat din, no, dahil kang Attorney Ulysses Salabaw. And also sa tuwang station manager, Madam Rosemary Amit Bolpa. O sa tuwang technical, gibanta sa pagkaslawak, no, ni Sir Kevin, of course. Sa tarantanan na itong mga kaubanan. O sa tuwang mga diehard na itong mga tigpaminaw, no? Sumatag Domingo, no? Okay, so grabe kagabi yung mga panggan, no, successful sa maong ang ilahang evento diha, no, sa Carmen, okay, ha? Sa kasi siyempre, no, mapalapit na ang kapistahan.
Okay, kundiin si Tekla kagabi, so napuntay na may ginang ng parokya kanong kagabi. Okay, napuntay duha ka GKK. Okay, salamat dai sa toang mga ginang kagabi. Salamat na sa inyong sa inyong celebration, no? Okay, successful ang maong celebration with sa tanan ng itong mga GKKs, no, sa matag kabaranggayan, no, sakop sa tong Municipality of Carmel. Okay, so sa mga naminaw again, ang atutik sa number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, so bubalik lang kung mga kaibigan itong oras, mga panggan, wala 7:20 na. O sa mga naminaw karon, mga pangga, ha? Okay, so bubalik lang ko. Okay, the next song, mga kaibigan, para sa tanan. Okay, sa mga sawi sa pagmamahal no yung isang linggong pag-ibig lang. Ay, yeah! Hindi naman ng mga pangnobal sa kanang pag once ka ng musod ka ng butanga, murag taman ragyod no isang linggo. Okay, para sa tanan, mga kaibigan. Okay, isang linggong pag-ibig, no, by Imelda Papin. Okay, atong oras, alas 7:22 na, mga panggang.

So we are back mga kaibigan, ng oras mga pangay sa alas 7:28 na. Okay, so nasaan ang liwanag? Usahin no, makapangunta natin sa itong kaugalingon. Okay, so may liwanag ba, no? Usahin mga panggan, usahin di agyo na ito namang pangunta na kung well, ako kayo tagproblema, no? Pero kung tiba-tiba, no? Kung paldo kayo ka, no? Usahin marimta na yun mo ang pagpasalamat no sa Ginoo. So kailangan, bisan pa nung kanang dagan kag mga blessings si kinabuhi, no, ayaw yung kalimti ang pag-ampo, no, ug mga pasalamat no sa Ginoo, no? Kaya syempre no ang mga blessing mga pangabangan ni abot sa mga blessings si mong kinabuhi. Okay, so imo gid ang pasalamatan, no, kay pinagi na sa Ginoo nga nagitagaan gid kag kanang blessing no sa si mong kinabuhi mga pag-uban manggod no kadalasan. Mabatayan nato mga panggan, no, pag once nga ni-show up na, no, ay murag wa na, no, murag dili na kalingi, no, siyang isig kaingon, no, labi siyang mga kasilang, dili magin makahatag sa silingan, ha? Okay, wag naman ganun. Okay, sa mga naminaw karun, mga kaibigan, once again, no, maayong morning. Okay, so according to sa kong partner, no, nag-chat si Lulu Jojo Altres. Okay, so paingon na siya daw dali sa studio pero perting labada daw siyang ulo, no? Muni balik daw siya sa agi. Munang ayo pag anaw nga ano gino dili gyud magano na hayud ang imong lawas lo. Munang pagaling muna diyan. Okay, so mayong morning and the happy Sunday no diano kang Lula Joy. Okay, sa mga Altres family and of course, today po no kang Lulu Jo Altres. Okay, diyan diya sa Christopher Home, no, Pinabo City. Salamat din sa mga taga Christopher Home. Okay, GP Laurel, ha? Uy, speaking GP Laurel, no, palapit ng ilang araw, no, ng GP Laurel. Okay, I don't know kung kanas to, basta kung nabadunggan is palapit na, no. Okay, so sa tanan-tanan mga taga GP Laurel, no, maayong morning and a happy Sunday sa tanan. And also, happy listening no sa itong mga naminaw karon no, sa Barangay Tuganay. Okay, sa kong mga kasakupan, no, diha sa matag kapurukan, no, sakop sa Barangay Tuganay, kaninyong tanan. Uy, maayong morning and happy Sunday sa tanan, no, labing sa kong mga kaubanan diha sa konsiyo. Okay, no, diha kang kapitan, nagsita na itong mga kagawad, nagsita na itong mga pensionaries, itong mga barangay health workers. And also sa itong mga barangay tanod, nagsita na mga

German sa mga nagadiyang kapurukan. And sa tanan mga katawan sa Barangay Tuganay, no, kailan lang ko i-mention, no, maayong morning and happy Sunday Kabulokong Basa Tuganay. One of the diehard na ito yung mga tigpaminos. Salamat po sa lahat-lahat. Okay, so sa mga naminaw ko ron mga kaibigan, okay, sa mga naminaw ko ron sa Tagum City, okay, laban na gusto na no, diya sa La Pilipina o Dapuno sa Apukon, no, maayong morning. O sa itong mga naminaw po, no, once again, maayong maayong morning, no, sa itong mga naminaw. Okay, diha sa Barangay New Visayas, no, o diyan, no, sa Barangay San Vicente, no, sa mga Manayaga family and Buligan family, no. So salamat dahil sa mga taga Purok 5, no, Barangay San Vicente, no. Thank you sa inyong paglanog-lanog. Huwag mayong morning po na happy Sunday sa itong mga naminaw diyan, no, sa Busaon, Tagum City, og da po, no, sa Libuganon. Okay, mayong morning, no, sa Tanan. And also sa itong mga naminaw po karon, no, diri sa Barangay Salvacion. Salamat dahil, no, diyan, no, nung isang adlaw, no, pag-uli na ko after sa akong programa. Okay, programa ni DJ Aryan, okay, pag-agi na ako dito, no, kusog kayo ilang speaker, no, di ano, boundary sa may Salvacion, eh. Urag malipay po gano kay siyempre sa pagbati ni mo ba sa maong, ano, no, sa maong sa maong frequency, sa karadagang mga frequency. Okay, ang atong frequency pa yun, no, ang 90.9, no, o ang 96.1. Okay, nagapaminaw yun sila. Salamat to sa tanan-tanan na taga Salvacion, Panabo. And also po sa itong mga naminaw karon dahil sa 94.3. Okay, sa itong mga lamion daw nga naminaw karon dahil sa mga matag municipality. Okay, ha? Matag lungsod, no, kung asa man mo abot ang itong signal sa 94.3, no, kaninyong tanan, no, sa mga kaigsunan, no, sa mga naminaw karon diha, no, maayong morning, ha? Okay, no, diha sa 94.3 Light FM Kibawi, no, sa mga tanan-tanan ng mga taga 94.3 diha, no, naminaw karon si Tatay Paing. Ay, okay, so musta naman si Tatay Paing, no? Okay, medyo sa imong mga sa imong ano, Tatay Paing, no, sa imong mga ipang chat sa kuang. Okay, dili na ko ma-reply kay busy si Tekla Paing, ha. Ana man jud na, no? Usay gani, no, makalimot na man gani tanong ka nang usay makalimot ako usay ang paniud to, no, sa kabisihan. Okay, then kagabi or kagahapon. Okay, so lamay kayong tulog itekla kahapon ng mga alas 3, no, gipukaw na punta kay na ay okay na po yung saka ano na to, no, ng mga lumulupyo na to diha. Okay, namatay, no. Okay, condolence day sa mga ano day sa mga ano di ano sa mga naminaw karon diha, no, taga Purok 4. Okay, sa mga Daguman family, okay, condolence po sa tanan-tanan nung mga pamilya. Okay, sa mga naminaw ko ron mga kaibigan, oras mga panggano, alas 7, okay, 34 na. Okay, sumubarik lang ko mga panggano din lang yahapon sa tuwang numero ng FM na din sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 and Fenet Radio, of course, pero kapatid sa 90.9 Light FM and also din sa 94.3 Light FM Kibawi. Okay, sa itong oras mga kaibigan, alas 6:34 kining oras, hatod ka na to, no, sa ano, no, sa Aquabee Blue Water Refilling Station. Okay, so kining oras po mga kaibigan, hatod ka na to, no, diha sa Meadow Rock Farm Plant and diha sa GRKF Consumer Goods Trading and also na po no kang Sir Tata Laurito. Okay, so bumari lang ko mga kaibigan, the next song para sa tanan. Okay, Halik by Ijaz. Okay, sa itong oras, alas 7:35 na.

Okay, so we are back mga kaibigan. Atong oras mga pangkano, alas 7:52 na eh. Okay, so ganyan talaga ang pag-ibig. Oh, yeah. Okay, usahay mga pangkano nga, dili na tumano bang usahay musulta na ng butanga. Pero wala tam makasabot no kung unsay okay, usahay kapaing nine. Okay, usahay masulti man ato na no usahay makaingon ta nga yana yuday ang pagmahal no kung kung di na to masulti kung maano na ito ba na masaksihan na to nga kanang naayuday pag love or usahay na time ba nga masakitan ka, di ba? Or kung dili matisigan ang usa ka relasyon mga pangga, so dili gid mo na masulti nung nga anak di ay. Okay, sa mga naminaw karon mga kaibiros mo nikuno, sa mga gusto magpamit sa mga mensahe na may mga request, again, ang atong tisan number, again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, so, uy, mayong morning and happy Sunday day, no, sa mga, okay, sa mga naminaw karon daw diha, no, sa mga naminaw karon diha sa barangay, Libuganon. Uy, salamat taga Libuganon, tagom, no, salamat sa inyo ang tanayin. Okay, sa inyo ang, yung paglanog-lanog, no? And also, sa tarang mga bits resort di, ha? Okay, miss ko tag Libugano, no? Dagan tag mga diehard at mga tigpaminaw karon di anaminaw. Salamat sa inyo ang tanan. Okay, sa inyo ang paglanog-lanog. Okay, so, kung nakadugog man si Lulo Jojo Altres, okay, pwede ka mo tawag lo sa ere, ha? Okay, update karon di, ha? Okay, sa palibot, no? Kundi na unsa ka ang mga sitwasyon, no? Karon diri no sa tuan, no? Diri sa Panabo. Kay kabalo kong ang Panabo, mga pangga, no? Is more of mga development ba, no? Salamat dahil sa tanan natong mga officialis nato, no? Diri sa Panabo. Salamat dahil sa tanan sa tanan natong mga katawhan, okay, ha? Diri sa Panabo once, no? Salamat sa inyong tanan. Okay, so again, ang atong tiksan number is 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, kini nga oras mga kaibigan natin kina tono diya sa EXL Life and Herbs, mga pangga, no? Uy, natin mga pa-premium sa to ang EXL. Okay, katong mga namalit no sa to ang EXL, mga pangga. Okay, so namoy, ano ha, namoy mga paabuton, no? Katong mga namalit o EXL. Okay, unsaon pag-join ni ini? Okay, una-unang mga panggano, magpalit yung purchase. Then ikaduha, fill out your entry. Then ikatulo, no, drop your entry. Then ang step 4, mui na kaani, no? So, important reminders lang po sa tanan mga mo join sa toang pa-premium. Okay, so kailangan ano mga pangga, no? Ayaw yung kilimti nyo ang pagsulat sa inyong kompletong pangalan and address do o contact number, no? So, sa tanan-tanan, okay, sa mga nigamit sa toang EXL Life and Herbs, no? Namoy mga paabuton nga mga pa-premium sa EXL, no? So, katura kong giingon, okay, katong mga wapan na malit sa toang EXL. Okay, so higayon na ninyo mga pangganong mo join, ha? Or mo palit do sa to ang produkto para ma-bill ninyo ang atong mga pa-premium mga pangga, no? Then another public service po, ha? Okay, sa mga naminaw karon. Okay, katong mga nakaila daw kang Adel Villar Alcover, no? Okay, 63 na yung edad ani. Lalaki o na siya karon daw sa mga panggano diya sa kustudiyan, no, sa Kusudyan Home for the Agent Lower Kabantian, no? So kung kisay nakailaani, okay, i-contact lang ninyo, no, siya sa number, i-contact lang ninyo sa number, okay, ang number na 0968207-8592. Again, 0968207-8592. Okay, mayong paglanog-lanog doon ni Ma'am Inday, no, karoon na sa tubangan na ito ang gwapa na itong mega na nakaroon at bang na sa ito ang studio, no. Salamat dahil sa mga taga
Okay, itong mga kasalinganan diri, no? Thank you so much. And of course, to sa itong mga pick-up drivers doon diri sa palungsod ng Panabong. Okay, sa mga lamion doon atong mga pick-up drivers. Tanan-tanan nga mga nag-tune in, no? Diyan sa public market ng Tagum and Mawam. O, diri po ta sa Carmen. Uy, speaking Carmen, no? Dagantag mga dayuhar na itong mga tigpaminaw karon. Salamat tayo sa inyong tanan. Okay, sa inyong pagpaminaw. O, ganun mga kaibigan, din natin maglangan. Diri natin sa itong second part sa itong segment sa itong programa, mga Panginoong. Ito ang topic, no, this morning, no? Adlaw nga Domingo. Okay, sa mga kaiga natin, sa mga gustong buhatag o mensahe, ayaw mo kaulaw o text o ayaw mo kaulaw o tawag. Okay, so sa mga caller po, ha? Okay, so tawag lang mo mga pangga. Ha? Uy, may nag-text po dito galing sa texter 429. Digitecla, shoutout ko sa pamilyang Ponzi. Request ko song B, Through the Years. Uy, salamat kanin mo no, texter... Oy, salamat tayo kay 967 657. Okay, may buntag man, Ma'am Tekla, pwede ko request kanta bisan sa kalibutan magdumili, no? Okay, i-dedicate na ko kang Buddy na bagurang ligo. Uy, bagong ligo daw si Buddy. Og pira na po si Batao po doon katong mga wapay ligo. Wala, pangaligo na mo. Then, kabalo ko nga basta Domingo gani mga Panginoon is nagatagbang buluhat to, no? Ang uban na nagsugbag isda, no? Ikaubanan sa mga pamilya, ang uban po nada sa mga resort. Kaya siyempre mo, basta Domingo gani, no? Mora magin siyang time nga makauban na to ang atong pamilya. Kaya basta Lunes to Biyernes, okay, busy sa work. Ang uban na mga estudyante, nasa pa yun sa school. Og mura magin ang time nga banding no, mag-uban mo isa kaadlaw, no? Sabado o Domingo. Ang uban po nga magpamilya, no? Naadya karon sa mga tagsa-tagsa nga mga simbahan natin sa tuwang First Mass and Second Mass. Then ang uban po dito mga kaisunan, Operation Laba, kay ugma back to work na, back to school na. Okay, mura yun na siya ang always nung pabalik-balik ang mga buluhaton, no? Then ang uban po datong mga kaigisunan, time sa mga uyam. Okay, na dito mo na wala mo ngadto sila dito sa bukid, mamuto. Ana raman na siya no. Uy, ba yung morning and happy Sunday din no, kang DJ Aryan. Okay, may nag-text po sa akin no kahapon no, nag-chat siya nga sa single pa ba ni si Aryan. Ikaw na yun, Aryan, ikaw na yun ang pinakagwapa. Eh? Okay, totally good single yun na si Aryan. Okay, munang katong mo pila siya, ha? So, andam mo nga kanang napo na siya yung mga challenge bang nga ngayon inyong pagatumanon. Kaya, lisod kayo mga panggano sa mga naminaw, no? Kung kaya mo kanang ura-ura ka ba nga, kanang wadto ka ganang sa relasyon. And then, makana baka nga ala unsa rin ni siya di ay ha. Okay, uy mayong okay, uy mayong morning and happy Sunday sa tanang mga tigpaminaw daw nga naminaw diri sa Tuyuhashi City, sa Tuyuhashi. Okay, asa di banda no ang Tuyuhashi City ano ni? Wala karon po ba kadugo kaning lugar nga place. Ay. Ay. Okay, abot matag Japan. Okay, nag-message mo sa FB page daw. Uy, salamat dahil sa mga, Tuyuhashi. Eh? Kung sabi pasabot, anong Tuyuhashi, Sir Kevin? Tuyuhashi. Siguro lugar ni siya, no? Lugar ni siya. Okay, siguro ang, nag-chat po rin, taga-diri siguro ni siya. Kaya wala man tayo nag-live ka ron. Siguro, okay, o Japan jud daw no ang nag siguro Japanese ang nag-chat siguro no. Kaya naminaw daw sa studio. Oh, salamat din sa mga sa mga naminaw karon mga pangga no, sa mga naminaw karon no, labi na gyud sa mga nag-tune in o sa mga wa pa nag-tune in no, especially dia sa Tuyuhashi City kasi wadugay to makalitok ani nga lugar. Okay lang sa talagtanan, mga Japanese, no? Happy morning sa tanan, eh?
Okay, bilib tani mga Japanese. Uy, nagamig mga Japanese nung nadya aron mga negosyante karon diyan sa Tuganay, no? Okay,